0: And yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Well, you think happy Sunday, ladies and gentlemen. Master ini dan ini klasik oldies sama mga katropa. Ada. Mura ba dahil si Stanley ani ya? Maulam sa tani mga igala eh.
1: Story ay po, kirek mo eh.
2: Pinawa!
0: Alam, sige. Mayong pagpanikaisikay, mayong pag-tak ako sabihin yung gibuhat yung karong mga orasa mga katropa. Himaan nyo yung background ha. 107.1 XFM Tagum City. Kauban gyapon ninyo wala lines. Ako diri sa inyo ang master control. Aba. Ang master control nila dito speakers din eh. Ulo. Maraw tayo si Sir Briggs ano
2: eh.
0: Pinawa! Si Kenny J. Tagopelt sa kauban din eh no.
2: Pinawa!
0: Ay! Membro sa kwan. Membro din sa tropang Witwiw.
2: Ay!
0: At is katropa gyapon no.
2: Ay!
0: Okay, siyempre, master rin na rin eh. In the back door, sa pikas, sa ganghaan, kaoban na mo dito, partner na ko ni Ugma, no? Tangi ko ninyo, Ugma, no? Sa exciting Pilipinas. Ako, pinakatibay nga kaoban, Ugma, ang half human, half squirrel.
2: Ay,
0: Vocal gambre, mga kas... Ay, grabe, mga katropa. Amo gini ng planuhan gini buong yun ginagat nagtimbil ning gini ng buong algabri kami randuha na dito may nag timbil ning ani sa dibunggo katong dola tong ginabahan ba wala no at ang kami ugma alas 4 na ato na alas 6 sa buntag mga katropa okay, lahuso na lang naman ang ato na alas 10 alas sige oras alas 8:12 na. Excited!

0: the years and after the rain. After the rain kay Nanay Rainbow. Kanya pagman sa Rainbow, init na. Kanya pagman, mag-time check rin ta. Alas 8:30 na. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Kay inches ni nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Sathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Sathon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Sathon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sathon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
8: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Mga katropa at tangi ang XFM Whitewage Clinic Katropa Caravan.
12: Katropa Caravan.
11: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
13: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
8: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
3: Kap!
8: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
8: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, bangon na!

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa rin mong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw go. Bungo sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Pusimilisa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapa kooy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsikuri! O gitawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
3: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: mag-Sunfo Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sunfo Plus Herbal Oil.
4: Ate ko, iskun pa.
5: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang na mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhin no.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
8: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Say, gusto niyo mo soft or hard?
10: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
9: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Gini nga, hinamang gabi tawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
10: Kuna ako, aday. Aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
9: So, kanang Bombay style, sir?
10: Kanagong 12 months to pay.
11: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: si Kap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, showy! Sorry ha? Hayop yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot radi ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Marek, alin pa gud, Marek? Pakurati ra gud ang imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyong driver?
2: Mga katropa, exciting!
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Oy, paring lodi. Grabias damgo na ko paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah! Hubug juga, ayaw ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagpatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahit pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold niya. Gato marunaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastap, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa
3: Zanton Plus Gold, papakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
5: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good good news! Adun na gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Mga katupa,

Alas 10:43 na mga katropa. Yes, good morning sa itong mga katropa karon na naminaw dito sa Tagum City. Labi na yun dito sa may, ito na yung shoutout dito sa may Davao de Oro, no? Kalalag-lanog tadi, ha? Nainag-text ako, Adeling, yun sila ma, sir, grabe ang mga music ko. Maraming giduyan-duyan dito sa kalasangan. Ay, siyempre, ala, magid na. Lindot gini ang music sa XFM. Uy, sumunin, lihok mo nga kuha dito. Ay, gitandog na dito speakers di ay. Atur kita alas 12 sa buntag mga udto dai mga katropa bisag wa mo nang utana. Ay wa naman. Alas 10:44 pa man gyud. Asa? Gani ingon gani ko. Apo Hiking Society pag-ibig no. Ang isa ni sa ko mga paboritong kanta bisag wa mo nang utana mga katropa. Dangawing makarelate, ano yun? Labi na ka itong mga, kwan, mga high school days. Nga ka na nga una pa ni mong nahigugma sa imo ang classmate, ha? Sa imo ang schoolmate, no? Ngayon, anak, cross-cross ba? Wala nga, pero lahat na yun mga katropa. Kaya, uban, sa una, may misita pa mangka. Mukhato pa mangka sa mga gidikaran. Karo, kay magbangga na sa mall. Pagkuha sa Facebook, wala na. Uyab na ni pagkita. Dali na kayo. Mura kang nagkaono ka na nga giloto ni mong wakasabot. No? Ano ba nga? Butoy nga nung inaani bitaw niyo eh. Hala, sige, takang na nga. Ang nagitakang diha kay... Unyang tatan, maniod to ta. Kaya nag-concert na si Tom Jones mga katropa. Oras, alas 10:45. 107.1 XFM Tagum City. Kaobar niyo, Master Inday Tanini. Good morning! Good morning!

0: shaping.
1: At tangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi.
14: Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin.
13: Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
17: Wednesday!

0: 1-800-998-968.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: din siya maningsigig panawag na ko. Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya.

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Naalamoy mga bagong blip. Okay, silda unog, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jansan.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
8: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
8: Santol Plus Coffee Mix.
0: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunthorn Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunthorn Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 2 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, X

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ato kay ko, pasalamat sa Taon Plus Gold day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blok. At nakita na ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
2: Sa Taon Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikani ko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sekreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!

0: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa, hoy apa, apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix. Ang
6: kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usaka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
11: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: 107.1 XFM Tagum.
14: Exciting. Exciting.
8: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.
15: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istret ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sorry, sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
10: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: uploading ng apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy! Bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: O sa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Bayot yang. Among? Titawat din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula. Maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!

0: Tung Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire's Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: This song is brought to you by Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Rudy!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: Baba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Mm. Oo, asa man kakap?
1: Manghi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narawa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami gis.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Uyab raman na.
2: Mm?
0: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas o malikayan nga makahatag o kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ng atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
4: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Ang kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee Mix.
2: mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Trufa, exciting!
1: Ay, master!
2: Oyo sa man, kap!
1: Klaroho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, nawong kog unggoy.
2: Dili, kap, oy! Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: yung bata ka, tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, alay pa kun par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurit kong halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
1: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilag napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascod, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Pascod.
6: Santo Pascod, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklarong labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sunay ang kaibitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Pila ka rin kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
0: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh, sao na? Sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Weh! Makalagot!
3: Exciting!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: pa sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan. Tapos ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, mong bawal na kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdaan sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko i-brip-brip! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brip na ko!
12: Wow!
11: Pero, wala ko i-short-short! Mapatabay, pick-pick short pa niya kong suot. Uy, mura na kong sitar sa lani. Exciting!

0: Nandito ka ba?
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilee, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
3: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud ana sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
3: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
3: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalabi ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo ng nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! O niya, garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kakak Tufa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!
3: Katropa, palibutan na sa inyo mga orasan. Alas 7:05 na sa kagabi on. Welcome og kini ang XFM.

0: Yes mga katropa, itong oras alas 7:19 agad sa gabi. Do I have to say the words? Sabi ni Saya, pa ni sa mga katropa, no, kinanglan pa ba na ko nga isulti ni akong mga pulong di asin mo? Isulti na yun mo. Ito mga katropa na ito, alas 7:19 sa gabi. May gabi sa tanan o welcome mga katropa. Diri sa pinakailado nga istasyon mga katropa, diri sa Tagum City, ang 107.1 XFM Tagum. Katingalahan no, nga nainitingong karon. Sa mga wala nakailang mga katropa, kauban dyan po ninyo ang inyong uncle sa kanina, Uncle Tuti. Mga katropa, magdungog ta. Ay, nagdungog na dahi ta, no? Lamang gabi sa tanan, og kumusta man, mga katropa na to. Ito ang mga kaigsunan karon ng mga sulid katropa na to. Diri sa Tibuok, Davao del Norte, may gabi sa tanan, mga katropa. Pag-usbon ako, welcome. Welcome diri sa XFM 107.1, Tagum City, mga katropa. Ubanin ko ninyo. Antod ta, alas... Antod ta nga mga lusnot ang panit, ah. Diri ta, mga katropa, antod ta alas 9 sa gabi. Diri lang sa inyong paboritong estasyon ng XFM, Tagum City, mga katropa. Pwede ko ninyo i-message. I-text ninyo, mga katropa, kung doon na kamo yung mga greetings diya. Pwede kayo, no? Welcome kayo, mga katropa. Ana, mana. 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267. Mga katropa, to ang text hotline number. Kung asa ka karon mga katropa na Minaw, mga sa kadapit nga area diri sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao City, mga karon mga katropa. Welcome kayo no ang imong mensahe diri sa tuwang programa kay ato ka nang tagaano patagado kung basahon nato na mga katropa nato. Alas 7:21 sa kagabion mga katropa, kinatong programa tud kaninyo sa Santon Vitamin C. Karon pa na mga katropa, kinanlan nga ligo nato ang immune system. Kinanlan mga katropa nga layo ta sa kanang ginatawag bitaw no nga mga sakit-sakit. Ilabi na karong pa panahon na mga katropa nga grabe ka init ang panahon niya, mukalitrag bundak ang ulan. Sigurado gyud mga katropa, musugot bug sa dili. Subaw nagpaabot yan, nagwiting gina sa imo. So karon parang himsog kanunay mga katropa ang panglawas. Malikay ka sa mga subaw, sipon ug uban pa nga mga malalang sakit. Katropa, inom og batasana kanunay mga katropa sa pag-inom ang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C. Doon na kini 500 milligrams sa mga capsule mga katropa. Og dako ni sag tabang no, para nga protektahan ang imong immune system ug ma-boost mga katropa ang imong immune system. Alas 7:22 katropa sa kagabion, padayon sanahan. Kinig pa ng XFM og inyo gyapon kauban mga katropa, Uncle Tuti. Sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Tuyo lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
1: Ha? Unsay pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayari 500.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay, padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kadak ang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master!
1: Oyo sa man, kap!
0: Laroho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dilik, kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: At tangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghan na ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud ko gapainit, unya magsigi pa jud ko duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka.
9: Exciting!
10: Ayo! Ayo!
11: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
10: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
11: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
10: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Super exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsiki na kag sop-sop og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Yes mga katropa, kinigyan pa ng XFM og alas 8:16 na sa gabi. Once again mga katropa, kinigyan pa ng XFM. XFM 107.1 Tagum City, kauban yapon mga katropa. Ang inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti, gyapon. Inyo na dunggan mga katropa, heaven knows. Ang kung sa hubad pa ni sa Bisaya mga katropa, kung ano siya, no? Ang kalangitan na yung nakaibalo, anak mo siya, no? Ang kahit saan na yung nakabalo mga katropa kung kamubag yun. Ay, anak ba na? Alas 8:17 mga katropa sa gabi, kinibahina mga katropa tungkol kaninyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa sa kinika food supplement na may makapahimsog mga katropa sa immune system. Labi na ikaw karon katropa nga naminaw karon kung asa kadapit nga area, Dris, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Basta kung asa ka maabot no sa tuang signal karon gabi una mga katropa. Kung doon naman kay maintenance, no? Labi na sa to ang mga nanay-tatay karon nga naminaw. Doon na kay maintenance tay, nay. Ayaw yun kalimot, no? Ayaw kalimot sa pag sabay, no? Ano yung ito ang produkto, katropa? Ang Santon Plus Gold. Kaya wala mo na siya problema, no? Nga isabay na mo sa mong maintenance. Kung nag-maintain ka karon og para sa high blood, sa manang mga pangalan na sa inyo ang mga ginapang inom mga katropa, pwede nyo na i-partner, no? Ang kanyang ito ang Santon Plus Gold kaya sa kanika food supplement mga katropa. Wala kayo ang ikabalakan ani, no? Kay dili man ni makakuan, dili man ni siya maka-overdose mga katropa na to. O mapalit po din, no? Sa mga butika o mga parmasya, ilabi na mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drugstore Nationwide.

Og sa katong gusto pod nga mo sulay gid mga katropa, available pa din na sa online. Nanisa sa Shopee, Lazada o sa TikTok mismo mga katropa nato. Alas 8:18 na sa kagabion, mayong gabi day sa to ang mga katropa karon nila binas sa to ang mga tricycle drivers no. Mga tricycle drivers mga katropa karong gabi una nga nag samtang naglabigar sa kadalanan. Diri sa Dakbayan sa Tagum. Hala mayong gabi kaninyong tanan. Ambing-ambing mo sa inyong pagbiyahe mga katropa. Og I hope na goods kayong kita, no? Balag mahal ang kuana, no? Balag mahal ang tubil, ah! Importante mga katropa nga naay kita. Moray pinaka the best dia. Sa ato mga katropa nga bago lang nakatune in diri sa XFM mga katropa. XFM 107.1 ang inyong gidapaminawan. Kauban si ang inyong uncle dyan po sa kanginan, Uncle Tuti. Pwede ko niya i-text. Katropa sa tong numero 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa. 0997-615-6267. Kung doon na kami mga pamilya, mga katropa nga nakakaroon sa gawa sa nasod na pwede kayo nga makapaminaw katropa sa to ang programa. Digikan sa buntag hangtod gabi eh. Pinagi sa to ang apps mga katropa, ang XFM Network Philippines mga katropa. Pwede kanyo na i-search ninyo ang mga Play Store para ma-download. Free lang na mga katropa, walay bayad. Alas 8:20 na sa gabi. Sa ato mga nanay tatay karon nga naminaw, ano na ilang mga katropa no, sa pag-maintain. Mura pa na yung pinaka-importante mga katropa, no? Kaya ang puhunan na to, ang lawas lang yun. Pinalan nga itong atimanon mga katropa, ito ang panglawas. Lagi ka na sa pag-inom mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na katropa ito ang Santon Plus Gold. Huwag ka rin ito ang Santon Vitamin C. Kanantanan, mapalit mga katropa sa Mercury Drugstore, South Star Drug, The Generic Pharmacy of Generica Drugstore Nationwide. Huwag sa ito ang clinic mga katropa. No? Available po ang ito ang mga produkto. Siyempre.

out. Samtang alas 8.20 na ng mga katropa sa gabi. Palayan na sanahan kay napay mga nindot yung mga sonata mga katropa, no? Ngayon yung madunggan dili lang sa XFM 107.1 Tagum City. Kauban niya bon ang inyong angkol sa kakinan, Uncle Tutti.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ikaw yung mataga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dungan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ng kape. Bawalan ko sa doktor ng kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahi ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahi o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahi mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw,

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Kasi mga katropa to koras alas 8.37 na gyud sa gabi. True! Ah, grabe gig ka, true ba? Kanang kagili sa mga katropa, mo ni siya ang true nga dili gid pwede nga dili tinuod. Kay true man, so tinuod gina siya mga katropa. By the way, mga katropa, alas 8.37 na gyud sa gabi. Once again, maayong gabi sa tanan na itong mga suking tigpaminaw o mga suking mga sulid na ito ng mga katropa. Kung asa malapit karon maabot sa ito ang signal mga katropa na ito. Maayong gabi, kaninyong tanan, nanihapon na ba ang tanan? Ang ubang karon mga katropa, no, karon pagyod nakauli sa ilang mga nagkadayang mga pamilya. Tungod kay busy kayo sa work mga katropa. Ang uban, no, karong orasa nagkuhan na. Nag-study pa. Ang uban nag-klase. Ang uban nag-higda-higda na mga katropa. Ang uban, no, nag-kuana. Ang uban nag-bukot na og habol. Oo. Kaya nagpa... nagpalakpak. Ang uban po yung mga katropa na maupay pag-biyahe pa uli gikan sa trabaho. Sige lang. Amping-amping mo kalunay mga katropa sa pag... saan ninyong ginapanghimo karon? Og kanunay nga i... himo ang background mga katropa ang mga programa sa XFM 107.1 na Tagum City mga katropa. Hindi ka buntag hantod gabi eh, no? Importante nga sulit katropa. Mayang gabi dahil kay 1607. Good evening. Shout out Barangay Libwak, Tuguak, Bugo. Tigpaminaw Island Gardens sa Samal. Request og song Himayang Nahunlak si Estela. Estela Iyo og Julito Modilo og Bansi Family. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo katropang 1607. Diri sa may Island Garden City of Samal. O kang Queen Pod. Naminaw ko rin si Queen. Mga katropa. Nag-tisngi ah. Mayang gabi kay Queen. Hello, baby Queen. Mayang gabi eh. Ay. Alas 8.40 mga katropa sa gabi eh. Panit sanahan kay... yun yung tantad eh mga katropa ha. At ang iyang musunod yung programa ang putahi sa gabi, kauban, ang si Cinderella, mga katropa. Madunggan ninyo tataod. Okay na itong programa, mga katropa. Kinigbahina, atod ka ninyo sa Santon Plus Gold, Premium D3, mga katropa. O Santon Plus Coffee Mix. Kaning tanan, mga katropa, na produkto kini sa Yes to Health Incorporated. Sa itong mga kigsunan nga doon ay mga balatian, pwede kayo mo, mo na mo, grabe, kadaghan, magmo, ano eh. Pwede kayo mo na mumaintain mga katropa na mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na katropa ka na itong Premium D3. Premium D3 o Santon Plus Gold o kaning Santon Vitamin C. Nga partner rin, dalapunog kape, no? Ang Santon Plus Coffee Mix. Kay healthy ka rin siya nga kape, mga katropa. Wala siya ilaing hihatag sa imo, kundi ang kaayuhan, mga katropa. Nang pinaka nanambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa na to. O kinintanan, mapalit mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. O siyempre, available po mga katropa sa to ang Yes to Health Clinic. Diri mismo sa siyudad sa Tagum, probinsya sa Davao del Norte mga katropa. Ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy available og anaa, no, nahimutang sa door 8, first floor sa M Central Building. Dool ra mga katropa sa Mr. DIY paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Og doon na po mga katropa, free check up and consultation. Unya nga itong schedule mga katropa, nga makauban nimo or mahimamat nimo si Doc CJ Nidroda, Miyerkules, Biyernes mga katropa, no? Kana nga adlaw, bisitaa ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Kung usbon, nimutang diri sa door 8 for first floor, M Central Building,
doon lang sa Mr. DIY, paliko sa palingki mga katropa. Dito sa Maygante Road, Barangay Mahupo West, Tagum City, Davao del Norte. Alas 8.42, mo iskirda na ko mga katropa. O salamat kay sinyong pagpaminaw. Manudunggan na ta mga katropa no, every Sunday night. Kauban ang inyong dili kaayo gwapo, dili kaayo matso nga angkol sa kanginan. Angkol Tuti, gyapon mga katropa no. Ay, lagbaliha kay basig maganahan nun niya ka ba. So shout out sa to ang mga tanan nga mga katropa na to. Unsa man imo ang lingguwahe karon, Ilunggo ka man no, kun diin ka kapamati subong mayad nga gabi ya. Ano ka daw? Oh, da tokong. Pungko-pungko about tinami. Alam ang gabi ka ninyong tanan mga katropa. O ginainay na kong babay, salamat kasi ninyong tanan. Sunod Domingo po na po mga katropa. Dire lang yapon sa inyong paborito ng estasyon ng XFM 107.1 Tagum City. Ako Osmon, kini ang inyong angkol sa kanginan, Angkol Tuti. Ayalag baliya kay basing maganahan ka. Exciting!

0: pagka-uploadi ng apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

of the most requested tracks sa toang programa po tahe sa gabi. That was Himayang na Hulak. Kauban po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version karong gabi una. Oh, live po sa putahe sa gabi inyong madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingunman sa official radio station sa Radyo Amigo. I'm really happy nga kahit papano nga ka-okay-okay na gamay nga to ang tingog, no? Bumalik na rin sa medyo konting normal. Basta kayo nibalik na, kahit pa paano nibalik na gamay ang ito ang tingog. So I'm really happy. Palapakay. Wala pa di ay. Wala pa man di ay. Magramang gagyapon mo, piyok man. Welcome once again, baby, sa ito ang programa. Karong gabi una makauban ninyo hangtod alas 11 sa kagabi on. Kuyugan ka sa imuha mga emote-emote moments karong gabi una. Magplay kita og mga kanta nga para gid sa imuha. Og mga kanta nga di para sa iya ha. Maghilak-hilak kita, magguyog-guyog kita, hangtod sa mukonfess na kas ako ah. Uunya taod-taod. O, basin isa ka sa mga makadaog sa to ang putahing egg scrambled egg. 150 pesos na po ang ito ang jackpot price for tonight. Hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, hatun usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, dilaag ni Bisor. May gabi ini ha, si Double B. Amot aha, to si Double B. Hindi pa naman siya na ano eh, besi siguro besi. May gabi ibitaw oy. Kuyogi ko ninyo once again, ato ang official hotline number 0945-443-5869. Ug syempre nga to ang programa putahe sa gabi, igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa itong immune system, ilabi na karon nga ulan-ulan, mukalit ang init, nga ulan na pod. Naakitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para sa imuha, para gidnis imuha, pampaligon sa imuhang immune system. Sa panahon karon kung breadwinner ka sa imuang pamilya, dili ka pwede nga magluya, dili ka pwede nga magkasakit, o dili pwede nga mabigay ang imuhang lawas kay mag-unsa na lang yun ang imuhang pamilya kung ikaw wala na. Monang, prevention is always prevention is better than cure. Always ginato ng timan-an biha. Maunang kauban nimo sa pampahimsog sa imuhang immune system, sa imong kalawasan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit na po sa mga duol na XFM stations sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ang ating Sir BB question for tonight. Seryoso naman kay kanay. Okay na ba akong tingog? Pag-ugyapon, no? Kaganina, niinom ako kaganina og daghan,

una bi pwede ra gid kay nimong ipadala sa kuha sa tong official hotline number once again 0945-443-5869 ug pwede pod sa tong mga official Facebook pages live kita karon. Ala, bakit? Nirename niyo na ba yun? Bulls ay bukid doon naman lagi ni. 101.7 XFM bukid noon. Oh, live kita din ha. Bi, pwede ni mo i-change ng usa. Ako nang i-change ng usa ha. Okay, murag na mali gito og kuan diri og kanang pin diri ah. Ay sabi, ay sabi, ay sabi. Live usab kita sa XFM bukid noon news entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. Ay, hindi pala live itong isa. Ano nangyari dito sa isa? Sige lang. Pwede po mo nga mag-react sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Martin Navarez Mangiran. Thank you! Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live. Mami Jacqueline Labis, diha sa Hong Kong, mi maayong gabi, Mami. Thank you! Amping always, Mami, ha? Sa iyong pagpaningkamot din, ha, sa Hong Kong. Sa mga OFW nato nga naminaw karon ug nagtanaw sa to ang Facebook Live. Salamat, salamat, salamat, gigkaayo. Always be ang mag-amping, ha? Okay, layo, good be, in town mo sa inyo, ha, mga pamilya. Marang mag-amping, good kita, kaya saon na lang yun. Mahal na ba daw mo ospital, diha? Marolinia Rans, mayong gabi po. Ha? Thank you! Salamat kaayo. Dili ni si Junlin Rans. Abi na ko ka ng igago ni Junlin Rans. Monski, anin yun? Kwerpo, may gabi di ha. Si Ma'am Joy Pasita. O Marababon, may gabi po sa mga taga-Dapitan City. Thank you! May gabi i. Di nakapagaw, mapagaw gihapon mo. Mapagaw pagamay. Si Althea Batong Malaki Pontilias, may gabi po watching from Negros Oriental. Junlin Rans, thank you. May gabi din ha sa imo, pero bitaw balikan na to ang Sir Bibi question ha. What if pwede pa di ay? O daghang kitag mga dapat gina-consider aning term nga pwede pa di ay. O sa hay mang good o kini mga ingon ani mong good nga mga panultihon, gikan kini siya sa mga usa ka usa mga usa. Gikan kini siya sa usa ka tawo nga grabe ang pagmahay-mahay sa kinabuhi. Kanagong ang iha mga what ifs na what if pwede pa di ibalik ang ato ang kagahapon. Bitaw. What if di ba Randy Santis Artiaga Santis, what if pwede pa di ay mo mag-celebrate sa inyong mansa ni maski nga tong isang adlaw pagikuan. Gi-celebrate tong isang adlaw pagi-celebrate tong Webes pa niya. Nalimot ka o greet sa iya ha? Nag-away mo, wala mo nagtingganay, ipag-block ninyo ang usag-usa, karon gi-unblock na ka. Pwede pa man siguro mo mag-celebrate, celebrate. Pwede mo mag-celebrate, uy, 'di ba? Basta hindi ay pwede pa di ay mubawi o what if pwede pa di ay? No, ala ra man siya. Bawi-bawi lang man ang tao na siya, bebe. Bakit kayo ganyan? Ala lang gud na. What if pwede pa di ay nga buhaton pa ninyo ang second chance nga kanang naging kamo. Ay, naku. Diba? O, diba pwede mo? Depende lang kinasa sa inyo, ha? Bikong, dili po din unana, bito, kabugato ng inyo, ha, mga, you know, ang inyo, ha, mga pag-overthink, tiha. Di po din unana, kabugat ang iya, ha, nga, sala, nga, dos, imo, ha? Then, what if pwede po din ay mo magbalik? Uy, happy birthday sa mga nag-celebrate silang birthday karon ha. Happy birthday! Happy birthday. I hope you have a lot of birthdays to come. I also wanna greet happy anniversary. O sa mga nag-celebrate silang anniversary karong gabi una. O sa mga nag-celebrate po sa ilaha mga monchery. Palakpakan po na ito. Sa mga nag-celebrate silang mga monchery diha. Imbita ha po, me! Kamukha mo raman. Happy birthday sa kong iyan nga si Pauline. Anin yon nga nag-celebrar karong adlaw. Happy birthday! Happy birthday po. Oo, sana healthy lang palagi. Tapos regaluhan ang imo ang kaugalingon sa itong mga produkto sa Yes to Health. Kung gusto ka nga muhamis kag bonggang-bongga, Santon Plus Herbal Soap. Ay, naku, speaking of, grabe ang panahon karon no? Tugnaw, grabe ako sa ganghangin. Sa gawas, nag-ulan na po ba? Ulan na po it. No? Wrong timing bagay kayo, nag-motor rami. Gabi, mga basag, ganyan ni Ron. Good luck.

0: Pero bitaw, sa mga mag-partner karon ha, murag this is your moment kay tugnaw magid kay ang panahon. Ayaw kalimot na kung tugnaw ang panahon, kabalo na gid mo sa mga mahitabuan na dili lang pud nako i-mention because that's rated SPG. Pero mostly sa mga mag-partner din ha, usa sa mga makapalig-on sa inyong relasyon ang paghatag sa satisfaction sa matag usa. Pero unsay mabuhat nimo kun luya na ang imuhang tuhod? Hindi po yan pwede, be. Simple lang ang atuang tubag sa imuhang problema. Kinahanglan, healthy ang imuhang lifestyle, nag-exercise ikaw, o kung pampaligon sa tuhod, nako be, Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, be, barato lang gid kaini siya, ha? Tag 85 pesos lang po per capsule. Kapag ka ikaw pumakainom, ana, sa mga kalalakihan, duha or tulo kaadlaw nga mag-enjoy jud kas kagahi ana. No? Sa mga kababaihan, makapadungag usab kini og gana sa inyohang pakiglabing-labing sa inyohang partner. Mao nang sa mga mag-partner din ha nga naga-struggle jud sa inyong kusog matag gabii, naga-struggle sa kusog og paghatag og satisfaction sa matag usa, pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot po nga aduna na kitay available sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Hey, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
3: Istorya, hey! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, pagpilain yung gasolina.
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubil ninyo sa ato ang gasolina, moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang gihulat sa kalidad nga produkto sa sartong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Balik. Balik ta. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Di jugo ga-update og oras ha sa mga nangutan na din ha akong unsay oras karon. Di jugo ga-update. Sorry ka ayo. Wala lang, di lang ako trip. Diba? Mara mangod gihapon mag-update sa inyo ha og oras. Wala naman siya oras sa imuha. Mag-update sa imuha og oras. Kada oras naman siguro mo gakuyog. Di naman na ninyo mabantayan. Diba? So di na lang ko mag-update. Kamu nalay panagna di ha. Ay nako baby. Ang atong oras by the way is gabi inamang gyud. So wala koy orasan. So kamu nalay silip din ha. Pero yes, ang ato ang programa karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Turbo Man Enhancer. And of course, to ang lamian kay nga kape, ang kape nga adunay glutathione and collagen. Makapanindot sa to ang panit, ato ang kutis, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakubi ka niya ito ang kape, aside sa kape na tambal pagyod. Nindot kini siya ginainom sa mga panggabi ang duty. Kay usab, paghuman sa imuhang duty, iyahang i-regulate ang imuhang tulog instead of magka-insomnia ka. So, maunang, unsa pa yung gipaabot din haabi, pag-adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, pwede usab sa South Star Drug, pwede usab sa The Generics Pharmacy, generica nationwide, or pwede po ikaw nga mag-place imuhang order via Shopee, Lazada, and TikTok sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Balikan na to ang Sir BB question karong gabi una. What if pwede pa di ay? Kami bala. May gabi po kay Mami Josefina Tinambunan. Sa lahat po ng Tinambunan family, may gabi po da sa may Bugkaon, Lantapan. Rosalina Martin, mayang gabi eh. Thank you so much for always tuning in. Ay, mo first time na ako nakitaan si Ma'am Rosalina Gyun. Mayang gabi eh, Ma'am. Salamat kayo. Si Romy Botlig, oh show, mayang gabi eh po. Naminaw may Dris, may AOR samtang nag-duty sa mabugnaong kagabion. Uy, mayang gabi eh po sa inyong area of responsibility. Thank you! Salamat, Jud, kaayo ha. Gipili, gininyo ang ato ang Disney Princess. Makauban ninyo karong gabi una. Thank you, gid kaayo. Bahala ka ng sabak, gid kay ta, ha. Si Tristan Wyatt Gulay. Thank you, kaayo. Cinderella, naamoy drama karon. Wala si Double B, so live po tayo confession kita karong gabi una. So kung ganahan ka nga manawag sa tua, 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang number na pwede ninyo tawagan karong gabi una. May gabi po kang Marjorie Mabawad Sugitarios. Thank you! May gabi, diha nak. Salamat sa imong pagtanaw sa Facebook Live. Hi po kang Jing Pigarido. Oh, God is good all the time. Thank you, Jing. Salamat po, Mami. Salamat na ikaw. Amping always po, Mami Jacqueline Labis. Diligid ka mo dapat mag-overthink, Mami, ha? Kasi you're so far away. Kumusta rin ang weather condition din, ha, Ami? I believe maraga tugnaw pa ron sa Hong Kong. Kasi pagkabalon na ho, kapag tugnaw na po ang laing dapit sa kalibutan, tugnaw na po ang Hong Kong. Sige lang, puhon-puhon kaya ma-experience na ka din, ha, ang the whole new world. Gusto ko mabalik sa kuan dito sa sige ito dapat itong ganto ang ibibigay sa Disneyland. No? Gusto ko mabalik sa Disneyland nga lahi na ang kaholdihan. Char. Char lang. Kailas na kong adto na lowbat ko. Paita adto oy. Lowbat kay kwento pag adto na ako like wala jud ko naka-record sa nindot ka ayong mga nindot kay nga mga scene dito sa ato ang gitawag na magical show. Sige lang, puhon-puhon ni. Oy, at ang ininyo niya tatood ang ato ang live putahi confession ha. Basig na ay mag-confess uniya. Live ni siya ha. Basta ing arong adlawag yun live gid kita. So pwede gid mo manawag uniya sa 0945-443-5869. Dabi, unsa may kalingaw na ito ron, oy. Ah, sige, ato lang sa siguro ning butangan o isa ka nindot kayo nga kanta. Wait lang ha, ah, kani. Gusto ko mo hilak ron.
Hindi na ko feel ako moment. Like gusto lang ko nga magtsabaw. joke lang ha. O joke lang ha. Pero ako na siyang ipalungog sa inyo kay ganahan kay kuaning kanta. Actually, revive na ni siya daan eh. Pero ako lang na siyang ipalungog sa imo ha. Kay karon kabalok ko nga. Sa katugnaw sa panahon, ang gibati po di mga kasakit sa imong dughan, walang times four. Anong ingana man ang imong gibati karon? Unsa man ang imong giagian diha? Oy, might as well imuha nang i-share imuhang problema din ha, Abi. Basin na makatabang ta sa imuha. Ano lang ko, tawagi lang ko, 0945-443-5869. Once again ha, 0945-443-5869. Kaya basic ato anang pwedeng hisgutan ng imuhang problema din ha. Basi nga kinahanglan ni mo og ka-istorya. Basi na feeling mo nga ikaw na lang usa. O naaragin din mo ang Disney Princess Diri Ay. O along with our mga katropa nga naminaw karon, pwede gid kayo na ito na siyang isgutan. Di man ta pwede yung magtagay-tagay. Mag-inom na lang ta og kape nga Santon Gold Coffee Mix. Kani siya kay makapawala. Gina siya sa kalaay sa imuhang gibati. Munang alin na din eh. Inter na o. Oh, apili na ko. Kuyugi na ko hangtod alas 11 sa kagabion. Para po sa to ang putahe sa gabi. Idri gapon sa XFM Network Philippines. O syempre, inyuha usab madungog sa official radio stations. Sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Once again, ha, 0945-443-5869. Tawagi ba ako niya ha sa latong live putahe confession? Ato ka na siyang hisgutan. Ato ka na siyang sulbaron. Ay lang din ang kwarta ha. Oh, kasi wala talaga akong pera talaga. Hindi ko yung pwedeng pag-usapan kapag wala akong pera. Hi! Lala po lang mga sakit sa dughan nga kanto. Pagka nilagi ang mutugtog lagi kay magsakit gud ako ang dughan ay. Gabi ato rin sa ato rin sa sugdan bi para pakipod oy. Sa sinugdan na ani? Pasin bubwa. Asi kamo na bahala oy.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

0: Di kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, kawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan, natulo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3
1: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, halo, himot ko.
9: Kahit lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: Big! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Safe.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Mayong balita hatod nato sa El Elyon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang gihulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe.

Welcome po sa ito ang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga manganakay din ha-aha o sa mga buntis nga naiplano nga magpa-prenatal check-up kundi kaya mga nakunya kulang mo sa budget. Nako, bisitaha po ninyo ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic. Ano alamang po mahimutang sa may corner Moreno Street. Dili lamang po sa may barangay size Malaybalay City, Bukidnon. Pwede usabin nyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaan lang ang Mommy's Child Maternity Clinic. O kung maglisod mo, pwede rin po mo anong sa station. Kami nalang bahala magtultul sa imuha. Hi po, kang Richelle Fuentes. May gabi, yung maulan nga gabi, madam ni Ulan.

0: balik. Hi kay Jeline Kalungsod Simblante, may gabi dinha sa imuha. Hello po sa ako ang lalab na may gabi diha amping per me watching from Saudi Arabia. Oy sa mga LDR ha, stay strong lang gyud. No? Palakpakan po lang ito ng mga LDR nga hangtod karon sila lang gid gihapon. O bitaw, lahi gid ba kayo ng ubang nga LDR kay na. Tapi tan aon barang tud nabay maganahan manawag ani niya taud-taud 0945-443-5869. I hat ang parayon sa unahan. Ako usang ipaila-ila sa inyo ha nga tuang putahe confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayaw, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Welcome sa Putahe Confession 0945-443-5869. Ang numero na pwede nimong tawagan karong gabi una kung gusto kang mag-confess. Pagawas kasi mong gibati, basin na ay pwede pa di ay no. Basin pwede pa di ay, niya gahilom-hilom lang ka din ha. Pero bitobi, kapag feeling ni mo ikaw na lang usaw, niya wala kay ka-istorya, ang atong putahe confession imuhang makauban. Alas 9 hangtod alas 11 sa kagabion, sa adlong Domingo hangtod sa adlong Huwebes. Pwede na ko ninyong tawagan sa 0945-443-5869 kung nang inahanglan mo og tambag kanang tambag na dili lang gikan sa Kuwapo, syempre gikan pud sa mga Naminaw karon, gikan sa Visayas and sa Mindanao. Kung dili pud mo ganahan nga manawag o gusto pud ninyo nga ipabuhagay lang sa kahanginan ng inyo mga istorya, pwede rin ninyong ipadala sa atoang official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. At tulog man ni sila. Nadi ayo, dali lang di. Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Tama ni eh. Tama ni mutubag o estudyahon o eh. Ano si Kino? Kino? Sige, basta ka pag magtawag po mo sa kuabi, wangyo po ko sa inyo hanga ka ng ayaw mo paminaw sa radyo kasi sometimes it's very delayed. Paminaw lang mo sa cellphone directly kay para magkasinabot yun ta. Tapos kung kusog kayo muhang radyo, may as well imuhang yun ka na siyang hinayan. Okay, para din ko magproblema. Pero bito, biya, ato nito bagon ha. Hello, mayong gabi eh. Hello po, mayong gabi eh.
7: Hello.
0: Yes po, kinsa ni?
7: Si Mark.
0: Sino po?
7: Si Mark.
0: Taga sa po ikaw?
7: Taga tagong si Mark.
0: Mark ka karun. Manong?
7: Mark lagi ko, dili ko si Manong.
0: Karo mong, sure ba? Pag sure ba ito, ikaw si Mark, kapareha mong gumug ka ng tingog sa kong Manong.
7: Kasi, ganahan mo ka ng Mark, ikaw ganahan kang Mark ng mga pangalan.
0: Dinuang yun yung buhay. Nung ikaw gid ni nung ba? Diligan ikaw mo sulti sa mong tinulog ng ngalan gani ron. Kaya ako gid ibaba ang cellphone awa.
7: Lang, isip nilang oy.
0: Nung, kumusta naman ka nung oy?
7: Okay, manginusta ni Muday.
0: Uy, kumusta naman ang weather nato din ha? Ulan mali as tagom sa Madrid's bukid nun?
7: Hindi na kayo karoon. Diha, determinting ulan sa Muday ha?
0: Yes, kaayo nung. Tugno ka ay dinong gakuan ka lang kapagpag dinong.
7: Dinong! Ang katugno, dili naman na baliw, tinaman si Bibi ninyo.
0: Dami nung unsa man ako ikaalagad si Morong gabi una nung.

0: Kumay papi?
1: Wala. Mangita ko kuan ron kay nang basin na ay gusto nga mag-share silang topic din na agro magkichismis ra pug ko.
0: Ko ano gud te kin sa kanya kan pa.
1: Nganong-nganong hinay imong ko ano? Ay bantog ra. Ako ni ko sa kendiri aha. Sige daw nung okay na.
0: Putol akong tingog dai.
1: Dili man nung okay ra man.
0: Pantangit akong tingog, gwapo.
1: Gwapo, gini mong tingog nung daghan mailat sa imong tingog nung pagaw pa na, nung?
0: Oo, kan, saan na tinuod-on?
1: Alam, nung.
0: Saan na tinuod-on?
1: Tinuod-on ito ang lahi nung, nung, masing pagaw-pagaw tanong kay yung anig hapon itong mga tingog nung. Ay, si Manong, uy. Babaan, mampuntag. Disney, lahi man akong kaka-feel if makadungog ko sa imong voice ay batiun man ko og kanang batiun ko og kaaniyag. Ha? Usa man jud imong gusto sa imong kinabuhi, gusto ka maging lalaki o gusto ka mahimong babae? Kay ga kaaniyag, aniyag man. Tabo ka ni boy. May gabi, madam, tawag ko usab taga Cebu ko, magpagawas lang ko sa kong gibati. Sige daw, B. Tawagin ko usab ay nabuang. Sorry. Sige, tawagin ko usab ha, texter 496. Ato nang ipagawas imong gibati karoy. Jason James Jarmin, cute man di ay kakaroon pa ko kita si imong live. Wala, buang na. Hello kang Jason James Jarmin. Wala, oy dili, oy, okay na niya itong kagwapa ha. Tama-tama na ni Jason. Ay, si Jason? Ikaw ba itong taga Cebu? Lagi taga Cebu. Si Jason James Jarmin, may gabi idiha. Salamat kay si mong pagasilip. Kadali sa to ang Facebook Live. Pero tama-tama rin ito ang beauty, ha? Ngayon kay pag-expect. Kasi masakitan lang ka mag-expect ka mag-ingon-ingon. Tagwapo din, ha? Masakitan na punta ani. Si EJ Potpot, may gabi idiha sa mo, J. Salamat kayo. Once again, tawagi ko balik, ha? 0945-443-5869. Mga yung upasay lugamay sa kong tingog ha, kay medyo gakakarat. Kumakarat talaga siya. Dobby, ay, sama na ako yung mag-miss. Ala, kapuyan ba ako ano yung magsigitag tuba, kanya inyo rin pong ibaba, ayaw mo gaulaw ko doon. O, dayon lang ko, dili lang ko ta mag-ulaw-ulaw. Ayaw lang ko, ayaw lang i-reveal imuhang pangalan kung maulaw ka. Hello, may gabi Uy, bakit taga-away yung mga bata dyan? Hello? Hello po, may gabi
2: eh. Uy! Ang gabi eh.
1: May gabi po, kinsa ni palihog?
2: It is in day.
1: Ah!
2: Kumusta po?
1: Ay, kinsa...
2: May gabi po.
1: Ay, may gabi eh po, kinsa ni palihog?
2: Si Mike ni.
1: Sama na, Mike. Uy, gabarag. Gabarag lagi ka, Mike. Mike.
2: Yes, ma'am?
1: Taga-asa ikaw. Taga-asa ka.
2: Taga-Cebu lang, ma'am.
1: Ah, taga-Cebu. Ngayon mo, ragdugay mo lagi ka makatubag sa kuha. Okay, ra ka diha, Mike.
2: Okay, ragya po. Nasab na ako.
1: Aw. Oh, what happened? Murag asobra, murag later today, murag di naka-okay. Nga naman na. Okay, rabitaw ka. Ang sabi, naakoy, usap may akong ikaalagad sa iyo mo haron, Mike?
2: Karoon na pag ko naka-open sa akong sa cellphone, pwede na akong mag-greet lang?
1: Ay, sige po. Go ahead.
2: Greet lang ko sa TNT KBD Group. Pag sa akong... sa ako ang karon nga si Janet Zebroso.
1: Ang karon? Napay unya. Murag na kay plano ah.
2: Ha?
1: Murag na kay plano nga kambiyuan si Janet ah.
2: Wala ba may?
1: Aw, anak ba? May na magkasinab.
2: Na may future.
1: Ah, na future. Pero ang future ni mo si Janet Tenebroso lang yung gihapon.
2: Si Christine day. Oh, no.
1: Ayaw na to. Kay Minyo na to. Oh, Minyo naman.
2: Joke. That's joke.
1: Naunhan na magka-uwi.
2: Really?
1: Oh, really? Naunhan na ka. Sa pagkabalo na ako, wala na. taken na siya.
2: Okay.
1: Oh, wala na kayo. Ang future ni mo, si Janet Tenebroso na lang. Oh, stick to one ba?
2: Wala na to, mamay.
1: Oh. Oh, wala na. Mabulag na mo?
2: Yeah.
1: Ni Janet?
2: Yeah.
1: Yang ano, yung humanggi-greet.
2: Okay na mo na. Siyang kagahapon ko. Lahi ang karon.
1: Ah, lahi ang karon. Pero ikaw ba karon nagapangita baka agbag-o? Nga mumupuli kang Janet Tenebroso?
2: Pasa ko eh.
1: Ah, pasa ka. Ano daw, basing gusto pa ka makigbalik ni Janet?
2: Buyag.
1: Dili na pod ka?
2: Di sa.
1: Ah, daw binya, murag hubog mo na ikakaroon lagi.
2: Wala pa, mamay.
1: Ah, wala pa.
2: Abot na kawigan sa wife.
1: Ah, oh, sige. Pag-amping din ha, kaligo daan bago matulog, ha?
2: Oh.
1: Sige, bye-bye.
2: Sige, ma'am. Thanks, ma'am.
1: You're welcome. Si Janet pa igigreet niya, bulag na dito sila. Nung wala ko kabalo nung ay ikaw mangud nung gakiat kra mangud nung uy ngano kanu. Ah, bibi diri ko tawag nimo kay text lang ko maura bibi o sa hi Facebook nimo sa Bukidnon ba. Ah, ha? Amot na mo Arman, uy naglibog na jud ko nimo Arman ay kung unsaon ta kapag entertain. Yes, kaayo ma'am, taga Cebu. Ka-remember, good ka ma'am Cindy. Magpabuhagay, sad ko puhon sa kong love life story. Ay, sige. Ganaan ko maminaw, ano, ay ka nagung naagong may problema sa love life, kaya maragdaya ako expert. Hello, mga gabi.
3: Hello, good evening.
1: Hi, sino po sila?
3: Vince Bryan, ma'am.
1: Sino po?
3: Si Vince Bryan sa Barangay Lilabo.
1: Ay, mga gabi. Nanawag lagi ko, ay.
3: Oh, lagi ko agon daw eh. Pareho ko na ganyan kagtingaw doon sa radio eh.
1: Dili na maguni.
3: Magup ko nung katawag sa radio eh. Pwede kayo ba? Propinalo sweet kagtingaw eh. Grabe.
1: Wala, pagaw pa ni.
3: Pagaw pa rin ha?
1: Oh, pagaw pa ni. Dili pa ni ang original.
3: Pag-in lugar ang original. Unsa lagi ka ang original, anak. Sobra siguro ka cute. Super cute na lang lugar.
1: Na, di na lugar ka manawag, ana. Magkaimuanihin naging ka sa estasyon.
3: Adi, ana.
1: Dool-dool, Ruben, ang Linabo, Dres, Malay-Balay, downtown.
3: Lagi, dool-dool ba? Baga niya, umba. Di arabuin ko magtrabaho.
1: Alag yun. Asa di ka na-assign, Diri?
3: Asa ka na? Aram ko, di ka trabaho. Di aram, kan mga lili-liran niya.
1: Malili-liran na mo? Asa ba na banda na malili, oy?
3: Lili yan, be.
1: So mulili na lugar ka, ani sa kuadri.
3: Lawala man, hello?
1: Ah, nara ko diri, oy.
3: Ay, grabe. Abi na kung imun akong ibiyaan, my princess.
1: Ano biyaan man ta kuno? Ano biyaan man? Lagyod. Oh, di ta ka biyaan, oy. Basta walay biyaan.
3: Siyempre, magkuyog.
1: Maogani. O, sabi ako ikaalagad sa imuharon, Bri.
3: Ha?
1: Kasi ako ikaalagad sa imuharon.
3: Sa pagkakaroon, wala mo kay. Well, mag-critics na siguro ko kay. Pagkakaroon, being single, mag-giga, wanggaran.
1: Ah, wala pa kay Uyab Lugar.
3: Okay, sa akong pass, parang wala mga kuya na karelasyon ka, mga maayong mga karelasyon ka, parang tuligid siguro kami.
1: Tuligid ka mo, pero unsa man ang imong last ng relasyon, ikaw ba ang nagbinuang o siya?
3: Di man siguro nga ako matawag eh. Huwag po ka binuang, tapos di man po ko cheater, di ba po ko loyal mo ko sa relasyon, pero kaso lang siguro, basig lagi siguro ko yung gusto, basig lahi na po yung gusto, ana.
1: Pila na ba yung edad ni Moron Bri?
3: Nana ko sa edad ko ng Samsung, mga 30 plus.
1: 30 plus? Pila mo ng plus?
3: It was just a number, pretty. Next.
1: Ha?
3: Ayan.
1: Asulti na lang.
3: Basig wala na yun, makagusto sa tuwa ni kay ma 30 plus.
1: Hoy, Ginoo ko ni mo, Bri, kabalo ba ka? Kung ako'y papiliin, mas kinahan ko lang kanang mga nasa 30 plus na kay mga hamtong na kay na siyag pagunang-huna. Kaya kung dito mamagod ka sa mga... kung dito mamagod ka sa mga ubos-ubos gamay, basig ikaw pa'y magmintinar.
3: Oo, kung ako'y magastuan na.
1: Kurik. Muna i-reveal na ayaw ikaulo ng imuhang 30 plus kay murag pari-pariha na gid baya ta.
3: Ah, lagi ba? Sige, ako na lang i-reveal ang edad. Ako sa edad yung 35.
1: 35, wow! Congratulations! 35, nakabagula.
3: Congratulations! 35, happy na mag-40. Single lang yapon, pastilad!
1: Nga no, kay nga no, ako 38. Single man, gihapon ko lagi. Nga no man eh. Oh. Sige daw, be. Basi nga imong kastorya ra po ng imuhang future.
3: Doon ka ba na ito? Doon ka kayo yung padadalan niya yun kung di kayo mayabong saka na wala niya.
1: Dool-dool, ragin ba yan niya mong lugar din eh? Na, basta kung usaha ka din eh, pagdala, og munay o ganang peanut butter ha?
3: Ah, grabe, peanut butter, munay.
1: Oh, munay, peanut butter. Mara mo na akong ganahan, good.
3: Sa pag-iad.
1: Oh, kana lang niya, juice.
3: Kaling about sa part sa mga lalaki sa ang gusto sa kalalaki.
1: Ang gusto lang nila ako sa lalaki no, kanang dilig yun hilig magbinuang. Kanang seryoso lang yun. Oo.
3: Oh, balag yun kay guwapo. Basta kay makasure ka nga ikaw rin, di ba?
1: Ay sus, ay, sa panahon ka rin magwapo o madili, magbinuang, manggigihapon.
3: At tawan ba, dili nang makakitalag chicks gani, lingi dahil.
1: Oh, ikaw, dili man ka kamulingi sa lain.
3: Oh, makalingi man ang taugon ko, anara.
1: Ah, grabe po nang. Pag kabalo po
3: okay. Siya. Kanara po, kaila po, disod po, bulingi ko.
1: Alain man, lain man mo mga lalaki, kaya pag nagani mo sit-sit sa inyo ang mga gwapa ka, ayun, lingiun man dahil ninyo.
3: Malay ko ba, basin dahil na ituyo di ay. Basin ko ay.
1: Ngayon, lugar ang number ni mo. Ito, pag-insikuan ay. Oh, nanapod ni si Brian. Ilaro na po itong Brian. Hi, Gang Harold Salang. Watching from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Uy, may gabi diya sa inyo, ha?
4: Thank you!
1: Julito Modelo. Oh, may gabi diya, ha? May uyab na ka, ma'am. Ako single pa. Ah, daghan na ta. Kapoy, maghihapon na nga na, uy. Oh, wait, klaro, ha? Unsa? Unsi? Single pa ka? Anong man? Papaliog pa play po sa paubaya. Aba? Paubaya si Janet Ribroso. Paubaya si Michael. Goodbye. Joker kay ka Michael ay. Ano si Michael bitaw? Pero bitaw, sige lang ha. O, nasabtan na gid po na ako ng inyo ha, mga gipang bati-bati din ha, akaroon. Sa pagbalik po sa taong programa, o niya taod-taod, atong iparayo na nga to ang mga nasugdan. O, sa mga mutawag gihapon, 0945-443-5869. Maghilak sa tabi. Pahilakon sa tamudaan ha. May kabalo ko sa kabugno sa panahon karoy. Kabalo ko nga ganahan kay ka nga maghila. Mag-iuman naman siguro ni ganina, bibijaw. Marg na... Sabi? Humana ni ganina? Wala pa. Wala pa, no? I-check mo nga ulit. Parang tapos na yun eh. Parang na-play ko na to. Unang kita pa lang sayay! Sige, ikaw sa mag-type diha. Wala. Wala. Ah, so pwede na. Sige. I-ex ko na lang to, ha? Sorry naman kasi, akala ko kasi tapos na eh. Wala lang tayo. Bibi, cute gid ka og tingog lagi na ako'y istorya ni mo bahin sa yuta, Bibi. Gusto ka nga paliton sa akong igsuon, maura, Bibi. Sa buka niyo mong pangunta na. Masa may akong alaman ng yuta, di man ko abogado. Alisi, kwan ba? Ikaw karoon na. Kusiun na ganti ka karoon. Dabi bitaw. Balik ko niya taod-taod, ha? Yung panghawa din, ha? Isigutan niya hapon na at totoo niya taod-taod lang yung mga problema. Di, ayaw lang ng mga yuta. Kaya ako kay Wakuy Nose, ana. Hi, kang Leonilo Arambala. May gabi po. Sana, hala, anong ginawa ko? Wait lang, ha? Sana daw mapanaginipan. Saan eh? Mapanaginipan. Mooni, mapanaginipan kita. Sige, magparamdam ko sa'yo, magdamgo niya. Ay, nakubi. Pag-emote sa mo diha, oi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na nandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubil ninyo sa ato ang gasolina, moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag hulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: kayo? Ayaw pa kang tao, uy. Ulan og samot ron. Bito, B, welcome gihapon sa tuwang programa, ha? Pila na lang yung kaminuto, B, mag, mga tug na ta. Kabalo kong gaduka na mo di, ha? Pero, Bito, B, sa mga curious ka, ayo, ha? O gusto makabalo sa naong ni Cinderella? Silipa po ninyo ato ang official Facebook page na amang kukita yung Facebook blog na ka-live pagkikita ka ron. 101.7 XFM Bukidnon. Mao ka na siya itong official Facebook page. Pero bawal manghinaway, ha? Alam mo, pag hinaway sa ko ang dagway kay mo na gidni. Ako proud kay ko niya kung nagwaya kay mas inyo na ani ni Ginoo ko. Makigsumpaki gid ni sa imo pero bitaw. Oy, sa mga ganahan gid din ha ang magpabuhagay sa ilang mga gipangbati. Kung maulaw nga manawag, okay ra kasabot ra ko. Pwede ko ninyong i-message sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O ibutang lang din ha ang imuhan. Putahay confession care of Cinderella. Ako'y bahala sa imuha bikabalo ko nga medyo bugat na gid kay na imuhang dughan. Ato na lang na siyang solusyonan. Basta kay pag-abot sa kwarta nga problema, dili ko makatabang ana, ha. Basta mag-expect uroy ka. Para po sa mga gusto mo tawag, puhon-puhon, ugma, alas 9 to alas 11 kita, makauban nga po ninyo once again ang ato ang programang Putahe sa Gabi'i, gikan sa Domingo hangtod sa Huwebes, alas 9 hangtod alas 11 kagabi'on. Atong official hotline number 0945-443-5869. Ang atong programa inyohang madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Naku, bi, wala na magitay igong oras, no? Pasensya na, jud kaayo, pero muuli na ko kay murag mabasa. Jud ko sa rain, go away, ani. Na-timing mangud kayo nga, nag-motor me. Lumbaan na, yung ipadagan, ani Ron. Good luck sa among sa bagay, may nagbitbitog asin. Pero basta kay good luck na lang yun. Pero bitaw, bi, pasensya na, jud kaayo, ha? Kay basig bitaw, ka pa bito ka Disney, I see you nang eh. You see me na? Where did you see me? Where did you see me? Where did you saw me? Mukaw. Dili ha. Tama-tama rin nga ito ang kaanyag, Bitobi. Pero bita, wala na gito tayo oras. Bi, pasensya na dyan kaayo. Sige lang, ugma. Bawi lang ta, ugma, ha. And hopefully, ugma, dili kayo magsige og ulan. Kaya para makapadayon ta sa ito ang mga gimbulo hatuan. Ito ang mga nasugdan o unta watay katapusan kita gihapon. Ay! Grabe na gid kay na siya nga pagkuan, oy. Grabe na gid kay nga pagganang emote. Sa ngayon na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Pagaw gihapon for 1 month na. Sige lang. Laban ng gitaan ni Cinderella po. Para sa Putahe sa Gabi'i.
1: Init ba kaayo ang atong gabi'i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi'i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimo tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi'i sa programang Putahe sa Gabi'i. Putahe sa Gabi'i.

0: San Franz and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga din aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag no, nagbabag sa dalan kining gitawag nato kwarta. Tinuod man gid mogid na realidad mga katropa. Kay tungod kay halos mataglihok nato ron no, nang inahanglan na gayud og kwarta or budget na. Apan mahitungod gayud sa atong panglawas no mga katropa kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. But kung ipahibalos tanan may budget man ka or wala basta nara kay pampamasahe no, kung kaya ra nimo iadto sa atong klinika why problema og ayaw ka na isipa kana imong budget or kwarta na no? Tungod kay kini ato gitawag magidning libreng serbisyo na no? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika. Na? Apan kung aduna may budget mo anto, hindi mas mayo sab kasi syempre makasuway sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. Ang adiin madungog og masinatian usab nimo ang nasinatian sa uban, nga di na ayo sila in just 1 week, 2 weeks na. No? Sa ila gayong mga balatian, okay? But then ang pinaka purpose no sa ato ang naturopath clinic para gayud sa ato mga katropa nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail. O kung kamo gayud mo visit sa atong klinika. Morning doc, asa dapit din dirigensan inyo clinic doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan sa karon na Ma'am Criselda. Ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tog dyan sa ano. But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa Tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch no din higayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto ha? So panasayod, available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus. No? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik kong tama katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon ra ni nga diin human ka mo na check up. O kahilabi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab no usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines libreng dietary guidelines sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa no samtang gina-explain nato sa ilaha nga diin na himuon ninyo ni ha paguli ninyo sa iyong balay ayaw kalimot tawon moingon gitawon sila dok mayon tag gisulat nato na mayon tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen isulat na ako. Tungod kay bisa doon na gani kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot gina kadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mao na sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi di kayo basa, basta musulat jud ta. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Oh, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay. Walang taong dako dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Okay, pakita ra daw nila silang mga anak or silang mga apo. Padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga serbisyo nga ginahatag sa Just to Help Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana. Pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayud matudukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing, no? A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kaugalingon, no? Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag silib ito, nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay, o mo na ingon sa oban. Okay, importante, tinuod nga maangkon gayod kining gitawag nato o kaayuhan. Mo na ha, panawagan sa tanan. Yes, to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita'y branches dinis sa Davao Region. Kung kamo anaa dinis sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic anaa kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Pole Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Mga ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. O, naaraputas palingki mga katropa, no? And then unahan niyo pangitan kanang gitawag natog Jolly Pharmacy. Pamonay dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo ana kung akong usbon at bang ha. O dili linyada ka basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan. Mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abridong atong klinika mataga Domingo Hunter de Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagmutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung ganong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic, sarado dyan ta pag-adlang Sabado tungod kay mao ka na atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usad para sa atong buhing nga Ginoo. And then addition ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayon sa Tagum, mataga Merkules, Huwebes, and then adlang Birnes, kaban usab ang adlang Domingo. Pusa, para sa tanahan, pag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o katong tabangan ang inyong lawas, kadin malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana, ha? Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and message us again sa ito ang text line number na 09-09-17-628-44. Atong hatagan unya o mga pagtagad na ang mga nagpadala o inyong mga ipadalang mga text messages and questions. No, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health. Good morning, sir. O sir, ganyan pangalan ni mo?
1: Romy Lacan.
0: Tagahasa pa, sir?
1: Yung parin.
0: Yan, bago ka nandito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
1: Kapag ako mo, kung sakit ako ang piko.
0: Kailan po na pa-dugay, sir, nga din mong gipamate sa kamas?
1: Dugay na po. Kita ba ito eh?
0: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kumusta sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsi Katao. Kumusta yung pamina?
1: Nalang-anang naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa pungulo. At akong likod.
0: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin sir. Wala nang sakit.
1: Okay na yun.
0: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon yung karon sir sa tanang hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto saan mo saway sa pagkanambang sa Yes to Health Clinic.
1: Yeah. Ito ang tingnan ko din sa itong nag-i-pratic ko nga po. Yan.
0: Yeah.
1: Tingnan nyo na ito. Huwakan mo nga sa ito.
0: Yes.
1: At yun itong tingnan nyo.
0: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
1: Romy Lacan.
0: Ayan. From?
1: New Korea.
0: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit ka tusog sa Gino magpalawas ka nyo pa rin.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Kining orasa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Madiin, kini ato ang santon na vitamin C mga katropahan, naghadang otan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulon organic, no? Ato ang mag-ginapagita ag pamagi, labi na nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Okay, kini magkuda ito ang santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimo, gani, itong ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanido at dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ato ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna, ang atong gina-painumdom sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho. Especially to office workers. Diin, grabing gamit sa utak, no? Ay focus sa papers or any unsaman nga mga magimbuhaton. Diin, nanginalan kayo og pang-klarado nga pangisip, no? So, inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available lang ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live garan. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa atuwa gayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang lodi, labi na kay kagahapon, wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok ngano dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, magjaging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. O gusahay, bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapoon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini, that is alarming. Sultihan tamo mga katropa, kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka? Kanya, ginahapo kay, nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayo ng inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, no? Maglisod o ginawa. Or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms, usab na nga din adunay infection ang usa ka tao. Adunay anemia. No? And then, adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, inanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan ni Ana. Aron, tungod ni Ana, ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton. Okay? So, una-una, ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa tuwa nga texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na jud nga adun na jud gitawag nato ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tawo mga katropa, daghan na siya o gitawag nato ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Ug ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula dinha sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na ay kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha, kining gitawag na to poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na to diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito kagpaginawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no? Halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga part-

especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself, mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santan Plus Gold, the best kayo na. Ibuang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, imixarin muna, 1 carrots, 1 sayote. Ito na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice, may inumon ni mo, alas noime sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pagkaalas 3 sa hapon, mas maayok. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayun na ipainumay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ay na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang kunining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, diba? Dili, no? Bugot pirmig naong. Murag gadalaw pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ganin, aminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Ito na po'y insidente ni Tabo nga diin wala tanas kayo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nakopo mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santan Plus Gold and the premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation kining sayote. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santan Plus Gold himuang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang premium D3, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumulok ko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mga gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to og eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagkaproblema sa mata, mao gyud nakakulangan og vitamin A or beta-carotene.

0: bitamina o minerales nga gikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon ang suplementasyon gamit gayud ang vitamin A. Dakong tabang sa mga kabayan na to nga din adunay problema sa mata. Unsa ang iinumon? Siyempre mo gayud ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayud kini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. Nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? O, pag inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Hindi na gin mutugot ang oras mga katropa. Lagang salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan ha. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Kaoban sagapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban ni sagapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Ugaw, anang magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ka nimo. Paimbutag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: X FM. X FM.

0: Ora sulle troppa 6FM Davao Region alle 4:33 da Sakabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nga sa karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning.
6: Pinawa.
5: Good morning. Good morning!
4: Exciting!

0: ni mga katropagsa yun, no? Ay, nako. Ala, ibot na po ang mga sana! Ito na lang gaungot din na mga katropa! Nasinaw kayo din na, dili ng uno, ha? Ay, ato na welcome atong partner ko, mga tropa, atong partner mga tropa. Welcome, welcome, mga tropa, sa balik siyang kadlaho na po ba? Katropa nga, Master Inday, good morning!
1: Yes, good morning ni mo na. Maulam sa tanay. Good morning mo na, katropang bong. O nga, sa itong mga katropang karon nga, basa ka sa ilahang, basa kay gataligsik, ba, no? Amping mo talan niya.
0: Gabasa.
1: Gabasa. Ibtalanang niyo niya ang mga gisaksak niyo niya ka may trick pa kay tugnaw na kayo.
0: Kana mga lansan, gagihiktan sa pieces mo si Tiro.
1: Kana. Kaya, maragarilento na, katropang bong. Kaya, ako, those were the days, no? Inanasan na ito ang mga, kung mga steeping sa una, oh, mga kanang kabantay day kana day kanang naka-try sa day kana niya labi na gyud og kanang na isuksok nito niya birabiraho ni mo tong kato kay plastic nga kan kato plastic nga banding pa plastic pa ni kadto kay okay kadto kay ni mo na og gagamit na kadto bagbong niya labi na may birabiraho ni mo na kay molokot.
0: Napanas
1: malay karon. Lama-lama
0: niya.
1: Napanas. Na mga kwan design dito nga mga itik.
0: Hinumdo man ko nga kanang panahon nga masunugan ka, mabahaan ka, mo na ipang dahatag eh.
1: Oh, kadali iram lang kayo.
0: Oh, niya pagkakuan mga duha lang kabulan mo ana na.
1: Gitoyo man po na, kay gitoyo man po na katropang bong kay bisag wa mo nang utana para kay bugnaw ba kay ano niya syempre mapulmonya man kaso mo dala pug kag barangay o kwan kay para mangayo na sa kag ayuda dito. Para pag mangayo kag ayuda dito. Punay na naman punay ka na yung sentro na ka na nga
0: ilaha
1: na percentage pa alam na ay nako
0: dito welcome Master Inday Tanini sa itong programa Exciting Pilipinas kung sa igibati ni mo karoon nga marag alas 4
1: actually no di na ko matingala ni katrapang bong kay morning person naman ta ay gika pagsugod pala na to ano yung itong trabaho na to gika naman ta alas 3 pa makita sa una oo kaninga na ana na tani para ay kanang hapon pon gyud kay magsige jud ko masipyat jud ko ganang kwan magprograma ko hapon ma'am imbis may hapon may buntag gyud ako ah
0: pero nato giingon si SM nga magbuhat ta tag programa sa alas 2 alas 4 ikaw daw mudala
1: kadlawon ang maminaw na to anak kada mga jatot pa Bitaoy ka na nga. Basin dahil po. Ito na nga. Ito na lingkuran ka tropang bong.
0: Correct. Correction.
1: Yes.
0: Oy! Ang atong amigo dito nga katong magsigig pa picture-picture siyang dagway.
1: Kisa-kisa
0: mag-isa. Nagagwapo ang person.
1: Nagagwapo ang person. Nagtanaw dahil.
0: Basin dahil na.
1: Si Marlo. Shout out na dahil sa mga taga atong mga katropa dahil sa Davao. Labi na si Marlo Flores niya. Itong amigo na to. Nagagwapo na rin pagkita ang person. Log, morning mo na, log! Maayong pag-buhot mo na, log. Last mangga.
0: Tilaan ang cellphone rin.
1: Kunyo, biya kayo na. Kaya mabukot biya na. Magbukot biya na kapol, log. Maklaro, maklaro dito nga gasiga si Lalo.
0: Gasiga ang cellphone.
1: Kaya nagtanaw siya o ka ng mga...
0: Biba Max.
1: Dili, Biba Max. Katropang bong. Ang kaya tanaw nga, ito ang original anak ng CEO.
0: Ano?
1: Kana, alo na lang kinatanaw. Ito nga, ikaw pala ang anak ng CEO, ha?
0: Malit, ma. Si Magga, gano'n. Murag. Murag, maamay akong ginatanaw.
1: Maamay, okay ba kung katropang mo, di ba? Katropang gap, oh? Matay marong dibalik yung kong ngayon. Ganahan ko kinanay nga ako ang manaw, ako ang mga forma kay at least, di kayo latabang adang kay tag-utang ba? Oo, alam ba, no? Dili ni kayo latabang nga lubong na rin kay sutang, no?
0: Naari ay?
1: Oo, nagana kayo. So, ano? Makita ni mo, no? Pero, makatikas ko din yung guan ka, drobang bong, kaning kamera.
0: Pero believe ko ni mo, no?
1: Ano man?
0: Believe ko ni mo, kabisan o ga, daghan mga problema, daghan sa utang. Huwag yung kag-iuban ba ako daw?
1: Sa law, kanya, sa papi-ubano na nga, walang ibuhok, uba rin noon. Pero bongo si ito yung laki ha.
0: Hoy,
1: sa mga biyahidor, karon ang mga biyahidor, ato ang mga kanang mga senior citizen, mga apuhan na toron, mga uyuan nga kanang nalagay sa edad, kakatrapag mo, kabantay ka, nga mumata na sa'yo, alas dos pag mata, gatakang na sa ilang mga abuhan.
0: Amin ang isang klaseng takang kay murag.
1: Ay, depende.
0: Kung asa naman si Master, ang nagtakang.
1: Lahit man ang takang. Baby, oras, alas 4:41 na day. Okay, ditutot naman.
0: Bita, ang kuan katropag Master, kaya kagumuntago na ito karon.
1: Lingkod siya kay... Amin ako, naglingkod ka kanina. Nagtindog niya kanina. Ay, ganun bumo.
0: Bita, live kita karon Master, sa ato ga XFM 99.1 Mati City.
1: Uh-huh.
0: O siyempre, mga katropa, live, usap kita rin sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Kana, mga katropa, rin nyo makakita, no, makita rin nyo itong partner din ron. Nga, grabe kayo, nagkagin, nag-chat sa kuha. Uy, partner rin mo, nag-duty na po rin kagbalik niya, Master. Classmate, ang classmate na po rin mo, ana ni kanang katropang Bog Algabri, nga musayaw. Hawak ko ang beat. Sayaw mo rin na siya, rin mo na siya musayaw.
0: Di ato na ta sa Birnes na. Birnes.
1: Pero nakita ang ginagalan niya. Naalala nga. Kung di mo nang busayaw na si Bong Algabre. Siya. Sayaw mo nakita. Ako lang kung adili ay. Siya nga. Ingnan na siya. Busayaw na siya. Bong. Usama na siya ang katropang Bong. Abusayo, baby. Ladies and gentlemen. Ani alaman. Baby. Pakita. Grabe.
0: Master.
1: Ayaw kayo. Ako katropang Bong. Di kay ko, dili kay ko tig sayaw mi, dili kay ko nanu mi, tagay ko isa kapit. Dili kay ko.
0: Ani gresi ani.
1: Wa nga ni sayla. Ayaw ba. Ayaw. Palunga sa awas ba, palunga mi. Buka ninyo ay. Ayaw po sige kwan niya kay mga kwanta.
0: Andama.
1: Mag-restore ba tas na tulog? Sagot mo na. Sagot mo niya ako. Ayaw lagi ba? Ayaw ba? Buangan niyo.
0: Sana si Larry. Sayaw na po ni Larry Sanyol.
1: Ayaw ba? Ayaw ba? Kung sa magagab, gano'n magsige man yung kagpakwanggab, kabalo man yung kanyagab nga ako. Di naman yung kapukong ngayon ko mga style diri. Buangan ninyo. Tama na ba? Ayaw lang. Ay, sis, gino. Ay, gay.
0: Di rin na tayo.
1: Di tabi, sorry na tagtarong, be.
0: Gataw, mga katropa, dasi kay si Master Inday, gumikan kay nakapangapi na siya, mga katropa, gamit atong Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, sakto.
0: Makapasinaw dyan siya.
1: Makapasinaw ang Santon Gold Coffee Mix akong ginainom. Nani siya, glutathione o collagen.
0: Ah, glutathione. So, glutathione.
1: Oh, glutathione. So, cloyagen.
0: Kuya.
1: So, makita ninyo na, no? Makita ninyo, masang itsura, di kayo, masang stress ka, pero pag mag-inom ka, mag-inom ka, o kaneng Santon Gold Coffee Mix, nindot kayo niya, imnani mo Santon Plus Gold, di, stress-free.
0: Stress-free. Sa ato pa, stress ka, pero may free mang stress.
1: Stress-free. Libre mo sulod ang libre stress. Ana.
0: Bita, Master, ang ato masukin yung paminaw karon sa tiwok, probinsya sa Davao del Norte. Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro. O Davao Occidental, mga kuan diha mga mga kababayan natin diyan,
1: mga sa, constituents ato diyan.
0: Constituents ha.
1: Ano na sa Davao Occidental, Mindanao na sa diha. Davao de Oro diha sa may crossing Gabi ug diha sa may Baklog, lanog-lanog diha ang ato ang
0: crossing Gabi dre.
1: Oh, lisod pag sitik sa crossing Sharon nga nagbuwag naman na sila. Buwag naman sila si Gabi, si Sharon dito sa Crossing Gabi.
0: Misaoy.
1: Yeah.
0: Crossing Gabi, Misaoy. Ay, naiprutasan niya na pita.
1: Asa niya? Sa
0: La Filipina.
1: Adi na mao diyan nga crossing. Dito ang Compostela ba?
0: Ah, Compostela. Gabi, Compostela. Dili, Misaoy. Corilla, Misaoy.
1: Sa inyo, Corilla, Misaoy. Lahip mo na diya.
0: Lahip mo na diya.
1: Kaya ang Vice Mayor niya, ako may kagawa, bisawa ka na matana. Si John.
0: John Nagumbay.
1: Si Pedro. Pagaw, morning ni mo diya, Gaw. Vice.
0: Pero kailan siyang agagaw mo?
1: Kailan ko niya na niya. Mas kapugwapo, kukamaya na niya. Abalo may kasa mo ang mga bulanon nga kuan man mo lamang magita.
0: Ah, siyempre.
1: Kasi siyempre, kay Puerto Rican, makunya ka na si, kaya si John, kaya si Vice. Bisaya, magandang naong kay Bukal man na, taga-buhol man na.
0: Puerto Rico.
1: Puerto Rican man ko.
0: Puerto Rican
1: ka. Nauna lang ko sa Puerto Rican, iwit lang sa akin, direct na sila din sa Tagum.
0: Sa ato pa, Puerto Rican ka siya Puerto Rico.
1: Ah, dili. Dili siya Puerto Rico. Kala siya, kala siya, kanang 30.
0: Perte.
1: Ah, puerte. Puerte kachupa.
0: May ngontoron. Master, dire taron master.
1: Ay,
0: marag mo.
1: Gaw, duga-duga na naman naman nakita ko. Magani. Kasi magkita na tapon na. Butan kanya akong gagaw.
0: Butan
1: kanya. Abot lang sa inyo ang tala. Pero ako, butan kanya na. Butan kanya na. Gaw! Ang okay, gasolina, gaw. Kapait, naging kay panulalan, gaw.
0: Di ba, maod eh, no?
1: Di ba, ako lang mga close friend mo yan, na. Di ba kayo may nanaka... Kwan, bisayada, pag-istorya, tag-tinoolo niya eh. Kaya, malasusta din, nag-isgot naman nun yung mga parinti. Wala ni parinti ay nari, wala ni kanisip tawana, kanang buhay na pigdapig ni.
0: Wala ni pigdapig.
1: Oh, wala ni parinti ay. Shout out, sige kagaw niya. Gaw! Ay, nako.
0: Bita, magandang paminaw, usap ka rin sa may...
1: Gihubak na, mo lagi na lagi.
0: Bug na ang biyahe.
1: Nasudipan, mga igala, nasudipan.
0: Bug na ang biyahe. May kulbaan ko kay hapit po kurma anhing.
1: Oy, nga naman, asan eh?
0: Diya sa budbud bunawan.
1: Ah, bali, action
0: po. Namre bangag eh, diha.
1: Action po rin kay highball, ha?
0: Namre bangag diya sa budbud bunawan, napita, nga di kakabantay diha. Natunaw mo ko sa bangag ginoon sa dalan,
1: kasada.
0: Tinga ako, baw kong pugong, oy.
1: Aksyon kabalaka?
0: Aksyon kabalaka. Ito matay si Master. Mag-inusara ito, Master, ito mag-kinaonsan eh.
1: Ayaw kumpiyansa niya. Kay katul pa rin karoon. Lain ba niya akong lawas kaysa na nabunog po ko niya sa may, kuhan, kaning, sa may hulsim. Lain ba kayo kung paminaron, ha? Pero sige lang, kahit namatay sis the pain. Warang okay ra.
0: May paspas lagi akong dagan bak si binti akong dagan kusog-kusog na. May gani kay napuggan pa nako abi ro malabay nako.
1: Dili bong. Kabalo man ko ni mo bong ikaw ka tropang bong di ka basta-basta. Namang kaya panipas.
0: Mamita nang ganawag si di
1: ba. Na kay panipas ha. Ala sige.
0: Okay, so mga katropa, doon na tayo 47 minuto sa malamay ganto sa oras alas 4 sa buntag mga katropa. Riga po sa itong pagkakubani at itong programag inyong tulmanon. Exciting Pilipinas! Ako may tropa inyong alala higalas kanginan kaupon sa nato karon.
1: Yes, Master Nathan Nini!
2: Exciting Pilipinas!
0: Kaya itong pagpagkakubani mga katropa, hatong ka na itong ganto sa mga produkto magatabang sa itong pagpaligon sa itong lawas. Ay kalimot mga katropa, ang Sanson plus coffee mix mga katropa. Kani Sanson plus coffee mix. Nindot kini mga katropa para sa itong magabataan. Gumikan kay Dunay sa brain enhancer kini siya mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Kung pasabot mga kaigsunan, kung isa una limtanon ka, karon mahimo ka mga katropa ang mawa na yung pagkalimtanon.
1: Dalir kay ka, labi na kuaga ka ng dalir kay ka, magkalimot ka si mong naos mo asawa. Baka na na mo, kalimot ko sa imnan
0: mo. Imnan mo na kape.
1: Kaya ka, mga nga din, nung karoon ko ka-realize nga, kanyang usawa mangtas, pwede kayo, na-remember, eh, noon. Na-remember na niyo mga mangtas, o, di kayo mga asawa.
0: Oh, permende ka latuso, no?
1: Permende ka latuso.
0: Hala, ikaw, tanan. Ikaw laba, ikaw lungag.
1: Mahanan na siya nga, akong masugo din sa balay. Ako asugo, ako'y matuman. Ana man ang mga bana, isog kayo. Manya pagman, may ngunin ang asawa, maba! Wala ka sukol ni ka. Wala ko nag-ingon mo sukol ko ni mo. Akong ingon nga ako ang sugo, ako ang tuman.
0: Maoy.
1: Oh.
0: Maoy tanan.
1: Ang dili ni buso mo na akong buhaton.
0: Yan.
1: Ana man gaana ko kagahi diri day.
0: Gahi gyuday. Okay, si Kwan. Naataroon ang atong taga YouTuber to.
1: Isama,
0: isang
1: basaho na. Isama, basaha ko nun abi.
0: Si Wilma de Soyo Fuentes diri sa may Kuwait.
1: Kuyaw kay mga followers niya. Naaday kay mga inaana ang mga followers niya. Kuyaw kay abroad. Takdan kang Kuya Hilin, ha? Kuya Hilin, style mo, ha?
0: Taga-salvation panabo ni.
1: Ha?
0: Taga-salvation panabo ni siya. O niya, mausan niya siya nag-donate o katong naipanawagan rin ni Katropa Arnel o katong wheelchair.
1: Adilin mo na, babae na?
0: Babae ni.
1: Wilma. Wilma, doon kayo naman, ha? Nga, kaila ba? Doon kayo mo kailala.
0: Mag-una-una pa sila ng Totoo Gabs.
1: Ah! Ayaw niya na pala na si Gab niya kay... Para may pagsugod anak niya. Bubaon.
0: Ma-intonsis.
1: May matla kay dagudag ko na itong mga anak. Di na lang kanahan. Muli na lang kanahapon. Kas kay mamasay. Kanaya motor, ano ba na aristro? Aristro ko yakahan.
0: Kaysa, good morning, Sir Bong, og Master Inday Tanini. Unsa may nindot pangalan tandem ninyong duha?
1: Ah, kisa man.
0: Mauya po, Wilma.
1: Wilma, istoryahan ay. Mag-istoryahan ay mo ni Bong Algabre kay parates magkasinabot mo, Wilm.
0: Ayos ko, sa wala.
1: Ah?
0: Sa wala, mayroon. Wala, mayroon. Ano lang?
1: Kuyawa. Grabe, ay, 7,000 live viewers sa balita. Ano bang bong?
0: Mau gani.
1: Oh?
0: O niya, si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, ma'am. Diri karon sa may Mawab.
1: Oo, si Ma'am Philly. Yun.
0: O niya, nagkatawa ko na minaw ninyo samtang nagplansa. O, si Yama, Wilma.
1: Sa yuhan mo. Taka-kuwete taka na si taka kuwete, Wilma.
0: Taka-kuwete.
1: Dugay naman, dugay na lang. Dugay na lang mo anang friend na ni Wilma. Eh.
0: Dugay na kayo ng friend nila na. So, pag abot ito rin sa una. Dito ba si Dabaw? Ano yung kanal listeners sa Dabaw sa una?
1: Ha, mama?
0: O ninyo.
1: Okay.
0: Mabit ka nga mas Inday Tanini.
1: Wala mga dito. Kuhan mga dito. Mag-report mga dito. Report on mga dito sa kuhan. Gawas.
0: Ah, mag-report yun. Sumuka ni si Kisagay ni si Kuhan. Nakalang... Basta, kaila ko ang mga tingugan ng si Kuhan, taga Cebu.
1: Kisa taga Cebu.
0: Kisa taga Cebu gani to Gabs.
1: Ah, kisa si...
0: Kanang nagyaw-yaw diha nga... Murag si Kuhan sa una
3: ba? Kuhan ka
1: Bong, klaruhan ay mga kuhan.
0: Taga Cebu, kato yung mong paboritong babae.
1: Kisa ba si Kuhan? Si MJ?
0: MJ.
1: Ha?
0: Naday.
1: Si MJ katong, kuhan ba? Si Reyna Chinita?
0: Siya na? Ay, si Reyna Chinita.
1: Nasi Lia Manalaysay, oh.
0: Ay, si Mamlia.
1: Manalaysay. Dito man yung speakers, nagkatanaw na eh. Dito man yung sakuan. Pero salamat kay mama.
0: Taga ako, ano na, sa abroad ka po eh.
1: Abroad din si Mamlia Manalaysay. Amigo ko na to ni.
0: Abroad din
1: si Mamlia. Amigo ko na to ni. Kaya siyempre, ano man, mga kuwar, mga friendly user, beta.
0: Mamlia, good morning, Mamlia.
1: My morning ni Mamlia. Sa imo nga bana, sa imo mga anak, good morning. Asa man yung lugar ni si Mamlia?
0: Abroad na sa Dabaw.
1: Abroad din si Dabaw ni. 12,000 live viewers na mga katropa, no? Nagtanaw sa ito ang programa Exciting Pilipinas.
0: Dapat si Reven sa ACD. Good morning. Ukang Erlinda Lariosa Kelio Verga.
1: Yan, aba, good aba, aba, aba, aba.
0: Nagyapon na diha. Nagli-li lang, wala mahatag mensahe. Hatag po nung mensahe.
1: Is watching lang, watching lang.
0: Watching.
1: Ito lang yung po lang itimbayana.
0: O, naapod rin sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page ato. Naapod nagli-li din hi mga katropa sila. Si Rex nga Halalon. Naapod rin si Bringdang Bisin. O, inguman si... Kabiltis
1: George. Dato, mayong buntag
0: ba na
1: dato?
0: Mga ibita na. Ihawan na kanyang pato diha.
1: Ako, dato, saltiya, daga dato. Ako, pobre mo dyan ko. Ikaw, dato, mo dyan ka. Pero may huwag anak ka. Panahon tako. Bahala ko dyan ko dyan.
0: Oh, mag-ihaw din nagpato.
1: Musampa, mga itag sinumbagay. Kala pang kaon. I'm just joking, seriously.
0: Ibagak mga kanyang master. Alright, mga katropa. Doon na kitang kumrinta. 54 minutos na milabay. Ang oras alas 4 sa buntag, mga katropa. Tangis itong pagbalik, mga kaigsunan. Ang mga balita usab nga ato badungog karon sa nagkadaiyang mga lugar sa atong Davao region. O siyempre, diri po sa mga tropa sa ato ga isla sa Mindanao ang mga XFM Mindanao reports na to.
1: Aba, na yung mga...
0: Ito ba paborito ni mga reporters?
1: Mga reporters, gibingaw na ko ni Junji Librias.
0: Si
1: Ali Vicente. Muna ko mga idol lang ko niya sa kwan. O si Rias Bukidnon sila. Hanilo Tabios.
0: Si Rustom Villafranca.
1: Kaya naman ako mga amigo niya.
0: Pero kan Jonathan Lee Soriano, wa ka gibingaw?
1: Kaya si Jonathan Lee Soriano, kay Kuya Man, kay na... Di na ito na gara-gara kay Kuya Man, kambal man na ni Manny Pinyol.
0: De drug test pa lang ito, ana? Kung i-drug test to?
1: I-drug test to.
0: Positive to.
1: Pasado kito siya. Pasado kito siya.
0: Pasado kay halos gadaan lang. Kuyog o ka ng bybas.
1: Oo. Kaya to si Jonathan. Nathan, morning mo Nathan. Okay, siyempre. Ito ang station manager niya. Ang guwapa kayo. Ang... ano kay mamors kay kanang lul kay lul ba lul kamo lang chay lul lingin og lawas no si man ha
0: lul lawas ni
1: si station manager Marie Codino grabe gid lagi kay lagi
0: unya
1: che
0: unya nag kwantaro nag atiman si ang bibi
1: ha tadlawon man dili to ron dili to nato dire ron
0: tuaro to dito
1: ah okay sige
0: tuaro man dito di man tigulit dre
1: ah mo ba
0: oh muli lang na ganahan.
1: Ah, siyempre, anak mana. Oy, si Tristan Gulay. Good morning, mga morning boys. Aban, salamat kayo mga. Okay, sige.
0: Kadiyot lang, Master. Ato sa ibalik sa Master Control. Gumikan kayang oras na to. Alas 4:56 na.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo
5: Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
2: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Gun Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balitan rin mga katrupa sa atong pagkagupan. Magkagsoran samtang 5 minutos palang biyura sa alas 5 sa buntag. Ayan, matupan ni Aki Rodolfo Gana Sumatra matupad ini kulba ni
5: aya aba kulba para kada kita og diling nato klaruhan ali aksi pala si
8: Aki Sumatra ba
5: Aki is asik sino no dai taga kwanto taga tuktiklisan
8: dili no Sumatra ba kato ba si Aki ba kato photographer nga announcer sa Dabaw
5: si Aki
8: tumatasbog
5: oh di basta si Nono
8: dira kuwang pero lami yapon
5: grabe na si Nono. No, grabe kaya si Nono. Hindi ba sa basa na ni, kada presko na ni si Lupin dala?
8: Oh, na. Kao ba na Tomas?
5: Ah, kao sila Tomas.
8: Kao ba na Rini Arias?
5: Ah, sila na sila. Si katong si Tagadika gani.
8: Kisa Tagadika?
5: Katong purang insik ba? Kalimutan ko ato nila eh.
8: Kisa ba, murag insik? Murag insik si Richie Nalagon.
5: Lain to si Bro Richie. Kaya pareha sa may budi man to, magkalo-kalo man to.
8: Magkalo. Cowboy man to, cowboy.
5: Cowboy.
8: Cowboy. Beta bro. Kang bro Richie Nalagon. Good morning ya bro. O gato kang Adeline Argonza. Good morning ya. Rikaroon sa may Proxix Mamakaw Kapalong Davao del Norte. May buntag rin tanan diha. Alright, mga katropa, balik ka punta sa itong pagkakuban. Gawa mo ta mangundang mga kaigsaunan.
5: Wala, oy. Grabe po na mangundang, ha.
8: Nagsugod pa man ta sa itong mga balita.
5: Aha.
8: Yun. Alas 5-6 naman di ay mga katropa. Riga po sa itong pagkakuban. Pero wala na, hayang na kayo itong kapalibot, mga katropa. Karong kapanahon na. Bisag, wala pa mo, kuwan ng adlaw, wala pa na ito makitiri. Pero hayang na kayo mga kaigsaunan.
5: Yes, Baba kayo.
8: Grabe. Murag pulmon.
5: Dali pa kayo pulmon. Walang first quarter. Ay katawa niya to.
8: Betaw di tabang langgan mga katropa ato sa tuon si katropa Darsel na pamlay kadiot lang master ato sa basahon ning naasa kuan atong Facebook page basi makabasa kadya
5: nang basa diri ko ala pa sila diri oh grabe kayo na nang nagmessage sa kuan diri ala pa si kasi ma'am Nita Balerosa day taga Turil
8: at Turil
5: nya ala siya nga suroy diri sa Turil. Kamu ni aku ani
8: Taga
5: Turel. Taga Turel.
8: Ikan ko sa mate, madam Turel.
5: Sa Turel, okay. So dia si Alfredo Hikali po nagtanaw sa ito dia di
8: basta basta. Nasa Sydney, Australia.
5: Og si Nita Valderosa. Ba? Oh. Asa magiging nagduha na yung tanaw niya nga si kisama rin siya. Enrique Rick. Shout out. Good
8: Enrique's Rick.
5: Enrique's Rick. Aba, salamat kayo. Good morning, katropa. From Apokon. Nagkuyog na dyan ang mga kanahan na mo sa tagid ko kalingan aba
8: kaidad ra niya
5: kaidad ra niya kaidad
8: na kaidad na kay 1972 po ni tawo ni tawhana ni
5: gani gani
8: na ikaw 19
5: tama
8: 19 gani
5: 19 ni hap 19 ni hap
8: di ka mahibawan bang ang ana mong edad ba kay wa mag-uban ang tawo na kami ipang uban man tawo
5: ana magina siya ana magina si shout out pa diri yo namina ko diri master sa Samal kau ba nang akong bana IB Joy Loriga aba salamat kay Samal
8: Samal
5: taga Babak
8: Island Garden City of Samal. O, oh, diri po sa atong Facebook page sa katropa ng katropang Arnel Cortez Bato pa si Rick Sahalalon. Mati na pagsubay, nagsubaybay yun ko sa inyong love kay idol na ko si Arnel Cortez. Wow.
5: Aba.
8: Si Josephine nga Palconete, diri ka nung sa Kapalo, may buntag ni Mulya.
5: Uy, iusa ka ni sa kong amigo nga itong napanaw na si John Palconete.
8: Palconi man to.
5: Ha? Kasi pangalan na niya, maglalis kita niya.
8: Palconete,
5: Palconete. Palconete na. Kwanto ka nang dati itong nanerbisyo. Taga-Kapalong ito, basing parinti na nila.
8: Kailan siguro niya kay
5: Kapalong? Si John Palconete. Di punto, kasilingan na mo sa Inichibangkal.
8: Ah, kay Kwan, si Josephine, si Bunga, si Alviron Palconete. Oh, good morning, Sir Bong. Happy Monday from Kapalong, Davao del Norte. Yun. O, kisa pa ba ni Uban Rica? Ato, saan ko ano ni kay usapan na to idabato ni mga reports. Napod rin si Salome nga Manalay Kabasawan. Okay. O kang Arturo nga Panso nga reusab kay okay, humana. Maraga nakumpleto rin ako. O niya, dari sa pika sa atong YouTube. Katawa man rin. Katawa man si Master Indita rin kay Lunes na Lunes ko na. Ang tingo ko ng Master Indita rin mura ko ng hangover.
5: Ano bang kayo na natatama ragod? Natatama ragod, ha?
8: Why tinodan na eh, ma'am? Ay mo tinodan si Master
5: Indita. Ayaw, ma'am. Kay nakamamam rako oga santo na gold coffee mix.
8: Kan na. Kaya mo tinodan ka si Master Indita rin eh. Madawat rabanig ka ng kwarta sa Kuwait.
5: Depende.
8: Pinisabot. Okay, Master. Naka-standby ni si Katropang Garzan yun.
5: Bebe.
8: Kung saan yung report, Master?
5: Okay, so, madi. Yilo, magulibok. Ikaw may tirada na po. Ikaw may tirada niya.
8: Uswa na yung punti mo.
5: Karoon na inyo ang punti nila. Kay yilo nila maglaro.
8: Anong yilo mo na mo?
5: Amo, di po. Nag-isit. Ikaw may nag-sit na niya. Ibuong bitang ko.
8: Dito sa kwanti mo lang.
5: Mukha niya. Surya niya, may nag-gab ko niya. Pasun na sila si Hilar. Kaya yung lakantang na.
8: Oh, man naman siya kape.
5: Man na siya.
8: Pasi batukan.
5: Gani.
8: Pagbutang o ga Volt Locker Alarm System o CCTV sa mga establisimento gisugyot karon sa Tagum City Police Station. Katropas balita, katropang Lar Sanyol, katropang Lar, go ahead katropang Lar.
0: Live report. Giawhag ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahand, ang mga nag-iaw tindahan sa dakbayan sa Tagum nga magbutang og Volt Locker Alarm System og CCTV cameras sulod sila mga establishmento kung gikinahanglan aron dili basta-basta matangag o makuha ang mga mahalong butang pananglit masulod sa mga kawatan og aron usab direkta makaresponde ang kapulisan.
3: Ngayon dito ibutang unta nila ang ilang halin, ilang mga mamahalong nga tinda, ilak nila para at least man lang kung masulod in case nga masulod man lang dili basta-basta dayon ma-open. So siguro sa mga delayed nga time, ma-responan din nato sa ito ang kapulisan.
0: Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, dakong tapang matod ba ang Volt Locker, nga tibigan silang di kandidat nga butang, o halin, kung gikinahanglan nilang ibilin sulod sa tindahan, sanglit lisod gining ablihan, tungod sa kombinasyon, dakong tapang usab matod ba ang alarm system, aron makaresponde ang kapulisan sa saktong lokasyon, sa giransa kang gamalay, samtang ang CCTV, kinahanglan matod pang irehistro sa Project CCTV 123, nga programa sa kapulisan, sanglit panalit ako kining tabang sa pag-ila sa mga responsable panalit makaikyas.
3: Kailangan yun nato siya na require sa all establishment na magkaroon ng CCTV. I-enroll po nato din sa atong programa sa ato ang provincial director yung CCTV 123.
0: Nagugat ang pahinomdom ni Colonel Bahand human sa sidente sa paglungkap sa iPhone Store sa Bris District magugpais Tagum City niyadong Hulyo 24 sa Kadlaon. Din yan nalaman nakuha sa mga kawatan ang mga cellphone.
3: Actually, during sa ato ang pag-ocular sa maong hitabo no, na amata dito, so nakita nato ang lapses po sa Tagiya na even wala man lang sila bolt, safety bolt.
0: Di pasabot-sab dibahan ng kinahanglan nila ang kooperasyon sa publiko, bato kriminalidad, pinagi sa pag-report, paghatak o impormasyon o pagsunod sila mga pahimangno, sanglit dili makabot ang pagbintiran sa kalina o hapsay kung dili mo kooperar ang komunidad.
3: Dapat na sila itong alarm system nga kung masulod to diha, at least mo alarm diri sa ito sa police station, mora o bangko ba, para marespondihan din nato ang maong mga insidente kay...
0: Og pulis rosab ang bantayan sa mga datoang tao. Giklaro sab niya nga 24/7 adunay pulis sa Tagum nga nagapatrol. Gitagol sab gibug aton sa opisyal nga nakatawang ang gimuntar nga CCTV sa giransa ka iPhone Store sa Tagum City nga na-identify ang tulo ka mga suspitsado. Dinduhan ini magsuon nga taga Marawi City, samtang ang usa taga Pasay City. Gikumpirma sab sa HP nga konektado ang pagransak sa iPhone Store sa Turil o Tagum City. Samtang nagparayon pang ilang dokumentasyon sa maong insidente aron pormal nga mapasakahag kaso ang mga suspek nga parayon pang pangita. Wala gipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katro pa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katro pang Lars Anyol, XFM News.
8: Thank you so much, katro pang Lars Anyol sa detalye sa mga report. Uy, pakibasa daw kaya kani master. Basa daw din na master ang kanang night chat si kuan si Dato Jerry.
5: Dato Jerry di ba ning ang sa mani ako diri nga di man ni mga kuan. Ah dala. Niwang pa ang pato karon maghito na lang ta kay tambok pun. Aba. Dato Jerry, kami Dato Jerry, everything is fine. Everything is all right.
8: Sato pa paabot lang kanu sa kamo at pantoon.
5: Sige lang Dato kay kining atong panagsabot kani gidagham yung eksaksi. Ato ning dadon si katropang Bong Algabriliha onya padalon ato ni Jack Silipin sa SM.
8: Padalon po nato katong pareho ni mag-ulo.
5: Unsa man katong magkanang pakwan kaning hito?
8: O katong si Kid Dibuna ba? Katuwa man taron, namino man taron.
5: Si Bro Kid, di na basta-basta si Bro Kid gay ulo pa lang ana na ulam na.
8: Di ba gakin?
5: Ni basta-basta na, di ba basta-basta Kid Dibuna namino de ka?
8: Pirmina, mura na si pare Inday Karing Pepe. Mino gyapon na. Pepe.
5: Aba.
8: Kumpare gyapon na nimos paring Pepe.
5: Ah, salamat kay wala Inday Karing.
8: Hindi ka rin. Parihon yung magtingog.
5: Oo, gani.
8: Gisundo ka, idol ka kayo kaniya.
5: Salamat kayo. Abot kay ako, mas may nana. Ito na re-appreciate na. Kaya talagsaon ang mga elemento. Kaya kaya si hindi ka rin, rare kayo na nga pagkatao na. Talagsaon kay. Kuan ba ka nang, na yung mugawasan ng parehag naong na 30 years bago mugawas. Rare kayo.
8: Oy. Talagsaon. Oh, kaniyot lang, Buster. Kaya nga po yung Tagadabaw. Standby is Tagadabaw.
5: Pamang ka nag-ingon nga na. Kanina na kasi. Ipapasunlo na nato na.
8: FFM Dabaw. Naka-standby.
5: Kasi si Katropang Marvin?
8: Dili, si Katropang Jubit Espanyol.
5: Aba! Dagay pag namoy po yan, ha?
8: XFM Dabaw daw, lakip nga gipasidunggan sa 11RCDG.
5: Mm-hmm.
8: Okay, ato sa dawato ang kompleto ni Taling, manukad mga tropa, gika ni Katropang Jubit Espanyol. Katropang Jubit!
9: Live report! Nalakip ang XFM News Davao sa mga partner og stakeholder awardees sa 11th Regional Community Defense Group kon 11RCDG ato sa kasaulugan sa ika 47th founding anniversary nga personal nga gitambungan ni Reserve Command Philippine Army Commander Major General Ronald Jess Alcudia nitong Hulyo 11 ning tuig sa Camp San Gabriel Mintal Davao City. Personal sub nga gidawat sa XFM News team ang maong pasidungog kinsa dugay nang nakigtambayayong sa lain-laing sektor sa komunidad sa pagpalapad sa mga impormasyon ug mga programa sa Armed Forces of the Philippines ug sa Reserve Force. Matod ni 11RCDG Group Commander Colonel Calixto D. Cadano Jr. ang paghatag sa mga pasidungog kabahin sa ilang pagpasalamat sa mga organisasyon ug individual nga naghatag og suporta sa mga kalihukan, proyekto ug programa sa 11RCDG sulod sa milabayng tuig. Dugang pa niini nga ang kalampusan sa ilang mga inisyatiba resulta sa panaghiusa og kooperasyon sa mga partner agencies, stakeholders ug media organizations nga nagtabang sa paghatod sa impormasyon ngadto sa publiko. Gipasiyog da sab ni Colonel Cadano nga dunay dakong papel ang media sa pag-edukar sa komunidad ug pagpaligon sa pagsalig sa publiko pinaagi sa paghatag og husto, patas ug responsableng impormasyon mahitungod sa mga kalihukan sa militar ug sa reserve force. Samtang gipasalamatan na sab ni Major General Alcudia ang tanang partners ug stakeholders sa ilang padayon nga suporta sa mga programa sa Reserve Command ug sa Philippine Army. Gilauman nga magpadayon ug mas mapalapad pa ang panag-uban tali sa 11 RCDG ug sa mga partner organizations, lakip na ang media sector aron mas mapaligo ang mga programa nga nagtumong sa kalinaw, kaandam sa kalamidad, patriotism ug pagserbisyo sa katawhan sa mga umaabot pang katuigan. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
8: Thank you so much, katropa ka Juvet Espanyol sa detalye sa Boga Report, mga katropa. Congratulations na XFM. Deserve kay grabe mong uy-kuy mga balita, mga katropa ng taga-XFM.
5: Hindi ba sabasta na? Kung yung mga uy-kuya, grabe kayo ng mga taga-XFM.
8: Uy-kuy, mo dila magani.
5: Asa pa manday.
8: Tilaan mga balita.
5: Klaro na.
8: Gikan sa pinakagamay balita, hantos pinakadako, tilaan.
5: Yes, indeed.
8: Tilaan magani ni kuan ng cellphone niya. Marlo.
5: Kamu rin ang ingon na. Ay, damay-damay na.
8: Bread! Bito, sorry, Brad.
5: Sorry, Brad. Lo, morning ni mo na, lo. Ayaw ko ilabot na, lo. Sila rin ka rin nagwanan na, lo, ha?
8: Hindi, kay... Tungod sa ihang kakuan, baka naong si Tawag nang naasitan aon, mga kapapao sa ay nagtuos yung ang iyang gitilaan, ang iyang gikaon. Sus, pagkuan, yung cellphone mo na inya, ha?
10: Bita. Nagpahigayon og usa ka adlaw nga media literacy workshop ang XFM News Davao nga nagtutok sa news writing, responsible social media posting og fact checking alang sa 12 ka mga kabatan-unan gikan sa Indangan Seventh-day Adventist Church. Atol sa workshop, gipaambit sa mga miyembro sa XFM News team ang mga batakang prinsipyo sa pagsulat og balita, husto nga paggamit sa social media ug ang pamaagi sa pag-ila og paglikay sa mga sayop og dili beripikadong impormasyon nga nagkatag sa online platform. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang media literacy sa mga partisipante ug masabtan nila ang importansya sa responsableng pagkuha, pagproseso ug pagpaambit sa impormasyon ilabi na sa panahon sa digital media. Matud ni XFM Davao News Anchor, katropang Juvet Espanyol, importante nga masugdan sa kabatan-unan ang pagkat-on sa husto nga pamatasan sa media aron mahimong responsable nga komunikador ug makatabang sa pagbatok sa misinformation ug fake news sa ilang komunidad. Mga katropa, aron healthy, mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao

0: Mga nanay mo niya agad. Nasuga mga nanay mo niya. Stay nila be. Tanaw be, tanaw. Ana. Ay, mga ana. Ana ba? Tarong ba? Tarong ana. Ana, o. Ana ba? Piyong.
1: Papiyong mo naman ang tanay.
0: Piyong pa kayo. Ala, sige. Asin.
2: Okay.
0: Sinibita sip, sige sibong.
2: Usay sige.
0: Birahin na niya.
2: Samtang sa laing bahin sa ito, magkabalita, magkakatrol pa alas 5.22 na. Sa laing bahin sa ito, magkabalita, gikan Gyapon Res Davao Region. Yugtan karon naghugtan ang pagtukod batod pagbag-o karon nga usa ka andana nga eskwelahan nga adunay tulo usab ka classroom sa Gupitan Integrated School pinag-usab kini sa gihimo nga groundbreaking ceremony sa may barangay Gupitan Kapalong Davao del Norte mitambong sa baog nga kalihukan si Davao del Norte First District Congressman Di Carlo Oy o gamiingon usab kini nga ang proyekto kabahin usab kini sa pagpaningkamot sa pagpaligo usab sa kalidad sa edukasyon alang usab kini sa nisgutan nga tulunghaan ganit tumong usab sa nisgutan nga tulunghaan o kaning nga maservisyo para usab nga maservisyohan ang tibuok katawhan labi na sa mga kabataan unan nga naningkamot nga makat-on kini sa pagtuon o makapausab sa dagan sa ilang kinabuhi sa maabot nga panahon.
0: Uha na diya bong
2: pagtuplok na siya ni tuplok man
0: tawas ka tawas ka
2: lahi gini basta live no lahi gini basta live.
0: To, ayaw kini sa permiti to, permiti kulit sa mouse ba?
2: Pagkuhan di ay mauna tuplok.
0: Ay, kumpiyansa na kini, ay kumpiyansa niya.
2: Sa maning ilaga mo, kalit mag-ambak.
0: Kaya nag-ambak ba?
2: Kalit mag-ambak. Samtang alas 5.23 na sa laing bahin pa mga katropa, nadakpan usab sa niusaga operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 o National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office. Ang usa-usab kagituhuan nga big time marijuana pusher atol kini sa bypass operasyon nga gipahigayon usab ni adto ga Hulyo 11 tuig 2026 alas 5:10 ang takna sa buntag sa ikaduhang endana matupa sa usa ka Pinoyanan sa Dorian Street Huna Subdivision Matina Crossing Davao City. Ang suspitsado nga giila lamang sa pangalang alias Sebastian, 22 anyos o litaw, residente kinis may Panabo City, Davao del Norte, nadakpan human gituhuan nga namaligya kinik usaka pakite sa vape cartridge nga adunay gidudahang marijuana oil. Uy, pwede na marijuana oil ero na?
0: Ha?
2: Oh, iso nag-vape cartridge sa mga marijuana oil.
0: Ang kuyawa na. Muna na yung mga style ero?
2: Muna yung style ero.
0: Kuyawa ko na nabong.
2: Oh, niya, mauna na karoon. Ang
0: basta na?
2: Mauna na pamaagi. Lanin ka, kantidad na nakuha niya sa mga kuan 1.6 milyones ka piso.
0: So mga pila na sa in English mga pila na
2: 1.6.
0: Grabe di ba sa basta di ba sa basta. Oh.
2: Unya karon panahon na nagatuban na siya og kaso nga kalapasan sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 mao kini ang giatubag nga kaso karon mga katropa gumikan kay kuyo nang Dabaron di na sa mahadlok no.
0: Di na di na para sa una nga ato panahon pa nang digong na.
2: Panahon sa amahan.
0: Panahon para sa amahan matingala man sa Jordan ana. Di na mag-net swimming dia sa kaning
2: Davao River.
0: Davao River.
2: Dagang na net swimming sa unang
0: dina. Dagang na net swimming. Oo, dahil mag-bungee jumping kas baba sa kwan, sa kaning Mount Apo. Ano ba?
2: Maunahay lang gumi din nagbalita sa una.
0: Di kay Kamaloka, siguro, karon, di na yung kipara sa una. So, mga disaadis lang na katropang bong, grabe na yung kay, mangita yung pamaagig yun.
2: Kay ang gino ni Digong kaniya to, kung di mo mangundang, hawa mo sa Davao.
0: Ana lang.
2: Oh, mao to nasuko ang
0: tanan. Or else you will suffer.
2: Katong mga drugista na as Davao kung di mo undang hawa mo balhin mo sa laing lugar. Mao to nasuko ang taga Balinsa City Bukid no.
0: Kay dito nagtapok.
2: Dito pertindi ka na makawatan to adto gatapok.
0: Okay,
2: dito. Na umarakpan taga asa, taga Davao.
0: Davao. Di ba mi pwedes Davao sir kay kwan man mi to mamatay man mi dito.
2: Oh, na pag ito nadakpan ito nga usa to yung kaso kawat nga dako tong atraso dito. Ni ingon siya sir pero ito taga Davao. Ko ay ko grabe na pila taga Davao. Buutan ko taga Davao ko.
0: Ginang ka, ginang ka.
2: Ginang ko.
0: Sige to, sino sila ka? Muna akong handler.
2: Sir, bago istorya sa police serving, kapanin ba ito taga Davao? Ko, damay-damay si mong kabuang kay mabitan ni hawa kag Davao kay di gusto mo kusab.
0: Mabitan niya, ang gilatan rin. Mabitan ni hawa sa kong Davao kay ganahan ko bago na rin. We're just joking seriously.
2: Yes, joking seriously. Uh-huh. Oras mga katropa.
0: Alas 5:26 na.
2: Okay, kadiyat standby.
3: Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: Santon Plus Gold User. Atong paminawon. ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ko dumakong dinulan niya dugo. Dugo.

0: po, nabalata ko sir, kay batin mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plan Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay og kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon og parat og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tantay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
12: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
11: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Exciting! Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga tropa sa ito magpaguguban. Hatog ka na ito magkagingsodan ng premium D3. Na-discourage ka na ba mga tropa sa pag-exercise tungod kay dali ka po yun o walay nakita nga dakong improvement sa lawas? Sulay ko na ang premium D3, ang maski pakusog o maski pa-epektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3, ang maski pakusog o maski pa-epektibo. Mapalit ka na sa mga ganyang mga butika at parmasya nationwide.
5: Aba!
8: Oi, good morning, this is naka-DM sa rent-a-car.
5: DM sa rent-a-car, no?
8: Good morning, Julia.
5: Kung gusto ninyo ng mga nindot kay mga sakyanan katramabong, brand new. Walay kabak o mabiyahe mong layo, ha? Diyan mo sa DM's rent-a-car. Diyan sa may Pioneer Avenue.
8: Oi, may buntag po diha kay Boss Balong.
5: Boss
8: kang Maring Marian.
5: Oi, si Boss Balong si...
8: Maring Marian Bulaluan.
5: O kasi, di ako amigo diya, si Ilalito.
8: Alito!
5: Pariho
8: mo daw mo.
5: Di may Ilalito.
8: Magtapa daw mo, maglibog mga tao, 15 tinuod na, lito ba ni Lita?
5: Di, basta-basta. Ato amigo na diya. Si Bro Milan Ulog na, shout out, good morning ni mo na, katropang Bong Algabre, Lunes, happy lang ta, walang aba.
8: Mm-hmm.
5: Kuya, gini si, magining masuki, kaya di mo na sila, no? Mga fans club nyo na mga...
8: Bro Milan Ulog, taga Asuncion, ano sa LGO ata katrabaho?
5: Mm-hmm.
8: Si Bro Milan Ulog. Unya, napod rin si Kuan, si... John Jampon.
5: Mm-hmm.
8: Mato pan John Jampon rin. Morning, sir. Sayuha, nagsaba-saba. Oy, ning upaw si sir. Upaw ko no. Ah, grabe po
5: na. Makita ba?
8: Bantog rin nga saba. Kayo, si upaw. Mm-hmm. Si upaw man rin na, sir. O si upaw. Sugod ka ron, mga tropa. Sugod mi ka ron. Mag-saba-sabaan, magbuntag sa'yo, mga tropa. Ugma, mukanta ni si Ugma ba?
5: Oo, mukanta.
8: Mukanta ni Kadlaon ba? Alas 4. Medya, kanta ni siya ba?
5: Kanta. Sa lukol, matag-kanta. Kanta raman di ay.
8: Kanta magayon niya, ano?
5: Kanta kay tadi sa pagkantahon.
8: Alas 10. Imidya, alas 10 unya. Kutob nga to sa alas 12. Naapod
5: kanta ta. Sa pamandi ay.
8: Naapod rin si Juan Josepina Tinambunan.
5: Hmm.
8: Pagibasa.
5: Si sana di man mga klaro o si Pina di, o si jo, si kwan pa man ni akong nakwan rin si bro Milan Ulog pa man ni no?
8: Katapusan man, katapusan man.
5: Si kwan na sana eh
8: o si Pina
5: good morning mga katropa, katropa Brad Bong aba. Ay. Ikaw rin may kagreti ani di ayo pero ako may mapasahon ani ha?
8: Tagabugkaon lang tapan.
5: Ikaw ram nagay ko lang ni Josephine na unya pa man siya bugrit sa mga gugay.
8: Unya. Pakantahon po ka unya.
5: Pakantahon na niya.
8: Si DC Itolie nga tarong. Mataba, good morning from Quarry, Malabog, Pakibato.
5: Aba.
8: Taga Malabog, Pakibato na eh.
5: Salamat kayo diya.
8: Kayo diya, taga mga Itolie o tarong family. Diha karo ka panahon na nga nagpaminaw mga tropa. Si Bato di ay... Si Bato ay ni sir? Si Bato ay ni. Grabe po na. Nas likod niya si
5: Bato. Sa loyo. Sa loyo. Kanan sa loyo. Kanan, kanan. Ayun yun, ikaw na yung ako ang Amerikana na ninyo. Kaya basta-basta na yan. Nalipat ba yung tagiyaan ni Gabi?
8: Nalipat ganyan. Okay, dito maglangan katropa, mga katropa. Gumikan kayo nagkisi-kisi na po na ito mga reporters. Gikan sa XAP Mindanao Reports katropang master. Atong unahon ni si... Hanilo Tabios.
5: Aba, baby.
8: Tampuda, gipahigayon alang kini sa pagpasiguli sa relasyon tali sa pamilyang buskada o kasundaluhan.
5: Mm-hmm.
8: At ito ang kumplito ni tali, manukad gika ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Pinaagi sa mga dato, tribal leaders, barangay officials, pamilya Buskada o kasundaluhan. Hingpit nang nauli ang maayong relasyon sa duha ka paniga. Diang gihimo ang panlitob daw Tampuda ko Balagon, Julio Diaz 2026 sa sityo Mahayag, barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala ni dato sinaligan Hari Sumbungan, ang Malaybalay City tribal chieftain, nga ang Tampuda usa ka pamaagi aron maputol na ang kasakit sa matagusa. Pinaagi sa mga pagsabot-sabot, paghangyo aron masulbad ang problema. Hingpit nang nahusa ay pinaagi sa kultura o tradisyon sa mga lumad. Gipangunahan usab ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army, ang paghatag suporta sa pamilya Buskada sa naitabo ni ini nitong nakalabay nga Hunyo 15, human naalaan o kontra o naposil patay ang biktima ang sininita Buskada. Samtang gisaysay usab sa bana nga si Romeo Buskada ang naitabo nila sa iyang asawa nitong higayuna diyang nahinabi kini sa XFM News Team. Sumala ni Romeo nga tungod sa kawadon sa iyang pamilya niadto sila sa Bukirong Bahin aron manggabas og kahoy apan sa wala dama nahitabo ang maong insidente.
9: Tungod sa kawadon sa akong pamilya muning nahitabo gikan sa pag-ingon tong akong misis nga musubida mi dito kay dili makaiskwela tong akong mga bata og digit makota wala nang mga papel. Nagsubida mi dito, nagpasan na naglibol na ato sir ana dito bukid unya pagkuha na mo sa kanang ginabas mo na ikasupor na ko sa kanang ako mga anak, ha? Okay. Unya, pag-abot na mo sa ibabaw, nabuto-buto naman. Unya, na kuan na gid ang akong pamilya.
3: Bisan pa man sa sakit nga pangitabo sa pamilya ni Romeo, dako usab ang pasalamat ni ini sa 88th Infantry Maringal Battalion sa walay puas nga suporta sa iyang pamilya. Ni pasalig usab ang kasundaluhan nga ilang tabangan ang mga anak ni Romeo og ninita aron makalampo sa pag-eskwela ug makasulod isip regular nga sundalo. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Kriskin Herbal Soap alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Hanilo Tabios, XFM News.
8: Thank you so much, katropan Hanilo Tabios, Armisin, sa detalye sa mga balita, alas 5:40 na bahay. Kantang sa Pikas Bahin Master, atong atuon po ang Jinsan, si Ivan Pulunan.
5: O, si Sakya to. Atuon mo ka na to.
8: Ang report.
5: Ang report. Ayaw katawa na to. Ato nga paminahon, ang report.
8: Paminahon. Gisuspitsahan nga kawatan sa Jinsan nga misulay og tago sa uy! Compound aron lamang nga makaikyas sa kapulisan nadakpan.
5: Kagilingig ana katropang Bong.
8: Hindi basta-basta si Ivan Pulunan. At paminaw si Ivan Pulunan sa detalye. Katropang Ivan.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Dakpan ang usa ka lalaki human kini nga misulod og nagtago sa usa ka compound sa bahin sa Barangay Dadangas East General Santos City aron unta nga makaikya sa kapulisan nga nagukod kaniya. Sa pagsaysay sa residente nga si Eliza Grace Dequia sa iyang Facebook post, naitabo ang insidente pasado alas 9 sa gabi diin na matikdan niya ang mga pulis sa gawa sa ilang gate nga nangita sa usa ka suspetsadong kawatan. Tungod niini, Iyang gisusi ang luyo sa ilang balay gamit ang flashlight ug didto niya nakit-an ang suspect nga nagtago sa kilid sa ilang bungbong. Gisenyasan pamatod pa siya sa suspect nga maghilom apan dinalian nga ni siyagit ang biktima aron tawagon ang mga pulis. Paspas nga mirisponde ang motoridad kauban ang mga barangay tanod hinungdan sa pagkasikop sa maong lalaki nga natanggong na karon sa Police Station 1 sa GSCPO tungod sa kasong trespassing. Aron dili matanggong ang mga sakit diya sa imong lawas, batasan na ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
8: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Back to Panibro Milan Unog. Welcome back, katropa Master Tanini.
5: Aba.
8: Welcome back, back.
5: Salamat kay mo niya, katropang sanay si...
8: Bro Milan Unog.
5: Bro Milan Unog. Mayong morning ni mo niya.
8: Napos si Dieter Lodovici Matumay. Good morning, mga katropang Sir Bong o Master Inday Tanini. Nga guwapo. Unya guwapa na pod. Na unya gwapa na pud na he unya daw gwapa na pud daw
5: unya unya unya si mga transfer man taw niya
8: transfer ganya basta to banana kay buhok unya
5: depende sa kuang hairstylist
8: hair dabay hairstylist
5: yes
8: na pud ka hairstylist
5: naturalmente
8: ato na to katropa Arnel o katropa nga master ato pang paminawag ang imong paborito nga reporter sa Agusan.
5: Hoy! Kada dagang kog na gimingaw diyan sa gimingaw ko diyan sa Agusan.
8: Katropang Ale Vicente.
5: Ay si Katropang Ale.
8: Ale Vicente.
5: Tababe.
8: Kauban sa 4. Tapan regional most wanted person nga si Commander Puma. Uy, Commander Aba? Puma sikop kuno sa Surigao del Sur.
5: Commander Puma. Oh. Kauban sa ni Commander Abibas.
8: Adidas.
5: Abibas.
8: Okay, dito maglangan si Katropang Ale Vicente sa detalye.
11: XFM Mindanao Reports.
12: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang giila nga top 1 most wanted person sa regional nga level human malamposong giselbi kaniya ang tulo ka mga warrant of arrest sa mga operatiba sa Barobo Municipal Police Station. Gila ang dakpan nga mao si alias Commander Puma kinsa nasayran nga usa ka kanhi platoon leader sa Guerrilla Front 30A sa rebuilding pundok. Si alias Commander Puma nagatubang og bugat nga mga kaso. Lakip na ang frustrated murder with direct assault og upat ka ihap sa kasong attempted murder with direct assault. Ang maong mga warrant of arrest gidirekta og isyo sa Regional Trial Court Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur. Girekomenda sa korte ang kinatibuk ang piyansa nga maabot ngadto sa 440,000 pesos alang sa mga kaso nga gitugutang makapiyansa ang akusado. Atol sa pag-aresto, gipahibalo ang suspetsado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine kasamtang ang anaa karon sa kustodiya sa Barubu Municipal Police Station ang dinakpan alang sa hustong disposisyon og aron formal nga tubagon ang mga seryosong krimen nga iyang giatubang sa balaod. Katropa, aron mas mutinawang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
8: Alright, thank you so much, katropang Ale Vicente.
5: Aba, be, next, Saki, salamat
8: mo na may mga mo. Ang paborito ni Lars Anyol, nga reporter sa Bukidnon, ang atong isunod.
5: Aba, si Kabalawada. Si, ako man naman ito kanina.
8: Michael
5: Ricabo.
8: Ang paborito ni katropang Lars Anyol.
5: Ato pabinawan, be.
8: Idol, duha ka drug suspects. Sikop kini sa Bybust Operation, dulan nga to sa tunga sa milyon nga sebo ang nasakmit. Katropas balita, katropang Michael Ricabo.
11: XFM Mindanao Reports.
13: Sikop sa inusong pwersa sa kapulisan ang duha ka drug suspect human nakuhaan og dulaan tunga sa milyon ka pisos nga kantidad sa Cebu atol sa bypass operation sa Prokdos Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon kadlawon niadtong Biyernes Hulyo 10, 2026. Ang mga suspetsado na ilang sila si alias Jimmy Hamtong og alias Adong 24 anyos laborer parehong residente sa Eastern Wao Lanao del Sur na recover gikan sa posisyon sa mga suspect ang ang tulo ka pakete sa gitukohang shabu nga motimbang sa 72.80 gramos o gadon na standard drug price nga 495,040 kapisos gawa sa illegal nga droga. Nakonpiska usab ang usa ka unit sa cellphone, sling bag, motorsiklo, usa ka libo pisos nga buybas money o uban pang mga butang. Giandam na usab sa kapulisan ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 bon pagpayuhot sa giniling droga batok sa mga dinakpan nga temporaryong nagtingkagol sa silda sa kalilangan municipal police station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements kang gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
8: Ikas na mga katropang Michael Carabo, Carabo,
5: Ricabo. Ricabo, salamat.
8: Carabo, Carabo. Carabo na to, Carabo.
5: Sige, okay, masika. Ako sa mento ba, nitok niya, be. Be.
8: Oy, kanyot lang si Juan, Harry, si Kisilin, Kaminadi, Bandoy. Good morning, Kuya Bong. Yes, sa Lungaog, Santo Tomas, Malungaog, no? Tomas Davao del Norte. Si Chrislyn nga Hilsano murag na idapita sa Sinangguti ba ni na Sinangguti di Tagom.
5: Ay buntag ya. Masama nakakaing Menanggiti di Menanggiti dia.
8: Ya si Dodong, Dodong Kuhuan, Haom dai, Dodong Kuhaom, good morning. Ogar okay. Murag murag para gi kan tanini ni ma. Ana pa siya ong.
5: Butangi nag itlog sir para matabunan.
8: Matubuan.
5: Matubuan og buhok. Ah, lagom ra ni. John Jampong para ni siya kaning lagong, lagong.
8: Ah, lagong no?
5: Ang lagong.
8: Asa ba ana ang may kanang pugon ni.
5: Oo, ay bagay na nga dumukon gina ni mong lagong.
8: Oh, lagong. Mao nay makapatubo.
5: Lagong ang nagminjas.
8: Nabi tayong ano, no? Katulong
5: na mga tiin. Patagi po nagbid, patagi, maning kilagi. Eh, saan ka? Ano? Wala lagi na rin. Wala lagi.
8: Nami.
5: Ang ganda, ano?
8: Ano,
5: rama na. So, sige. Kisa pa na
8: Okay, dapat ay last two reports talaga itong dawato.
5: Kisa pa na.
8: Naakaroon rin ang paborito pa na to sa Jinsan.
5: Kisa pa na.
8: Siyempre.
5: Si Ivan?
8: Ang hari, sa tanang hari.
5: Kisa pa na.
8: Si Kuan. Ang atong bagong kuan dito, bagong chairman dito sa kuan sa mga gabi.
5: Ah si kuan sa mga ni. Philip
8: Policarpo.
5: Ah si Philip. Si Pilipa, Pilipa.
8: Pagpanimalos ko no sa motibo, pagpanimalos. Motibo matud pa mga katropa sa pagpanigbas patay.
5: Aba?
8: Sa kanhing pinereso sa Jinsan. Suspek mga katropa, suspek. Ang suspitsado, himas rehas na suspek.
5: Bungot siya ito yung lagyan eh.
8: Naman na, nagkaburit
5: siya. Sa'yo kung ganyan matagod.
8: Naman na, ganyan siya. Murag ba katila. Okay, dito maglangan, katropang Philip Olegario.
14: Himas rehas ang suspect sa pagpanigbas patay atol sa operasyon nga gilusad sa Macar Police Station iniaging adlaw sa Barangay Labangal, Jensan. Gikumpirma sa mga otoridad nga ang dinakpan nga suspect mao ang responsable sa pagpatay kay Junel Compesor, 20 anyos nga laborer o residente sa San Roque, Barangay Labangal, Jensan gamit ang hait nga bolo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 2, pagpanimalos ang nag-unang motibo sa pagpatay sa biktima. Gikabutyag sa dinakpan nga adunay dugay o grabe nga bangi o reklamo sa duha ka partido nga misangpot sa maong trahedya. Sumala pa ni Police Major Noel Cardo, Station Commander sa Macar Police Station, nga nakikoordinate sila sa mga nakaila sa biktima hangtod sa nasayran ang sospek. Giangkot man usab niini ang gibuhat nga krimen.
15: Atong giantuan na mo sa sabalay nila during her pursuit operation, wala may resistance on his part, willing man sa to cooperate. Yung confession niya, hindi yun counted. We will put it into writing ang katong iyahang confession. Then, ipasubscribe in the presence of an attorney. Considered valid na siya.
14: Nasayran nga alauna sa kadlawon ni Aging Julio Gis, samta nagkaon og pastil sa Zone 5 San Roque sa naiskutang barangay ang biktima, kalit matod pa nga adunay lagubo ang nadunggan sa mga residente. Nakita na lamang nga nahagba na ang biktima og nagbanaw na ang dugo. kadugo sa covered court ug nasuta nga doon na kini duha ka sa mantinigpasan rason sa iyang kamatayon. Sa kasamtangan, gitanggong sa police station to ang suspect ug ikatakdang mga tubang og kasong homicide o murder. Samtang nagpadayon ang pagtigom ug dugang ebidensya ug mga pahayag sa saksi isip pagpangandam sa formal nga pagpasaka sa mga kaso. Mga katropa, aron adlaw-adlaw maabtikon ang panglawas, mag-Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
8: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario, sa detalye sa mga report, mga katropa. Oy, katapos aga report atong dabaton.
5: Bek, kasama na.
8: Imo paborito, reporter, usab o technician dito sa XFM Bukidnon.
5: Aba, be.
8: Minor di edad ko no, nga wala hatagi og sigarilyo, yose no? Sigarilyo, yose. Wakon hatagi og yose, nanunggap.
5: Grabe naman po. No? Grabe naman po ng inana. Dahil po ng inana nga style na nakatropang boom.
8: Ang biktima, murang aeroplano.
5: Ah, nga naman.
8: Nilanding ko na sa tambalanan.
5: Ah,
8: di ba aeroplano, landing?
5: Ah, landing. Nag-crash landing doon siya kaya sa tambalanan man.
8: Tambalanan, crash landing. Ang katropan ni Sabalita, si katropang Rustom
5: Villafranca.
8: Yan, katropang Tom.
16: XFM Mindanao Reports.
17: Pagkatubang karon og kasong frustrated homicide, ang usa ka 16 anyos nga lalaki humana ini gidunggab ang iyang kaugalingong higala tungod lang wala hatagi og sigarilyo nga nahitabo sa Mayprok 9 Barangay Managok Malaybalay City pasado alas 11 sa gabi, Hulyo 11, 2026. Naila ang biktima nga si Ark, 21 anyos, laborer og residente sa maong dapit. Sa imbisigasyon na sairan nga ang suspect og ang biktima naguban sa usa ka tindahan og video kihan sa ilang barangay niatong higayon. Nangayo og sigarilyo ang suspect ngadto sa biktima. Apan ibalibad ang biktima og nagkanayon nga wala siya sigarilyo. Human niini, nibiya ang biktima og niadto sa bilyaran aron magdula. Apan pagka alas 11 sa gabi, samtang padulong na unta mugawa sa bilyaran ang biktima, uban sa iyang mga kauban, kalit lang nga niabot ang suspect og daling gidunggab ang biktima. Bisan pa man og nisulay sa pagsukol ang biktima, nakaangkon gihapon kini og sama dinunggaban sa lawas. Nisulay pa og dagan ang biktima. Apan yukod gihapon kini sa suspect sa wala pa kini hingpit nga ni ikias. Sa pag-abot sa mga tanod, ila na yung gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC. Sa pagkakaroon, anaana sa luwas nga kahimtang ang biktima samtang padayon nga giatiman sa mga doktor. Nasikop usab sa mga neresponding tanod ang suspitsadong minor de edad o formal kining gitugyan ngadto sa Malaybalay PNP. Sa karon ang suspect, anaana sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk kon WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
16: Exciting Pilipinas!
8: Alright, thank you so much, katropang Rustom Villafranca, sa detalye sa bago report, batay no, mga minor di edad karon nga manigarilyo na katropang master. Pagkatapos, kung di mo tagaag si Garilyo,
5: manunggap na, delikado na nana katropang bong.
8: Oh, mao na siya nga kadelikado.
5: Mala nga mga ginikanan ha, bantayan ko na inyong mga anak niya, mga ginikanan, kaya lisod ka ayog, dili nyo na bantayan na. Basing madaot ang atras na, kamo mo yung mga, na, entonces ha.
8: Neutral na pirmi.
5: Mm-hmm.
8: Okay, gika ni Josephine Pero Vicente de la Rama. Mato pa niya, good morning, Sir Bong. Taga Nueva Fuerza, Tagum, Davao del Norte. Sayok ayok ko na minaw ninyo.
5: Mm-hmm.
8: Taga Nueva Fuerza, kakapitan niya. Good morning, Kap. Oh, good morning, kakapitan. Og sa tanan karoon na diyan. Na po rin, nagtanaw yapon rin si Ma'am Lota Sagid Estrada.
5: Aba, si Ma'am Lota. Aba, ganahan gini si Ma'am Lota ba. Oh. Ang ganahan ni Ma'am Lota, no, kanang tila greetings. Kaya ganahan mo siyang tilaan eh.
8: Ah, napos tila greetings.
5: Ah, magpatila gini siya. Ganahan gini siya magpatila greetings si Ma'am Lota.
8: Si Sir Orlan nga Garcia Fabular. Good morning, sir. Asa magkanapita karon sir. Thank you so much sa inyo iminyuhang pagpaminaw diri sa among pagpanaguban sa XFM. Kamo ang numero 1. Oy, si Kuan, si Bro ba paribab Lumakad Escrupulo Senior na karon sa CDR RMO sa Valencia City, Bukidnon. May muntag diba pre? Mm-hmm. Muna pre.
5: Aba.
8: Naapos yung mga parinti sa Santo Tomas, no? Davao del Norte yung mga parinti na taga diri, taga Tagum. Ani siya na mo anhin na siya daw mo hapit daw siya diri. Pohon.
5: Hapit
8: pon medrin niya pagdala po kanang
5: dili na kay mo hapit nga way kwal nga. Sir po kayo pulog mo hapit ka diri nya pa magsuriyan era ta. Ana man na ha.
8: Entonces yung agi dyan.
5: Entonces ala, sige.
8: Oy, wala naman tayo oras, katropang master.
5: Mm-hmm.
8: Kaya pwede naman ito bang kaya na naman si Larsan yun?
5: Lala si katropang Lala, Lala, Lala nag-ginagawa, nag-amerikana na.
8: Nag-amerikana na, di na basta. Siya mo sunod sa programang Express.
5: Express Balita.
18: Exciting Pilipinas.
5: Ala, sige.
8: Wala tayo oras si master.
5: Yes, nagkasalamat mga katropa. Huwag balamon po ng dugdung sa ito ang programa Exciting Pilipinas. Kaabalin mo sa katropang Master Ritanine o katropang Bong Al Capri. Nagkasalamat huwag may buntang karatotran.
8: Huwag ba, tangi mga katropa, kayo mukanta si Master Inde Tanine. Huwag ba, mga katropa, skadlaw. Makantahan ko naman
5: niya. Asas, tila, loko man tangi nito. Kanta mga itang nito pagkantaman. Kanta kayo itang mapuno kayo ng babang pulburon.
8: Okay mga tropa, pwede may gungaras masunod ang Express Balita sa Buntag. Ganyan yung makauban mga tropa sa katropang Lars Anyol. Alex Kamusan Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Dagang kayo salamat mga katropa. Exciting!

0: Tugtog ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Sukad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihoram ni sila sto. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Tagkaroon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nyahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuldoki ang patong-patong kabalatian pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasa butika nationwide. Atong sayron ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express
2: Balita. Mga katropa, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense at kay OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro, karamihan sa mga nasawi ay biktima ng landslide sa Mindanao. Kabilang dito ang 10 sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur at 2 sa Bukidnon. Batay po ito sa pinakahuling validation ng OCD. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga nawawalang residente sa Calanogas, Lanao del Sur at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nanawagan ng OCD sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan dahil nananatiling banta ang habagat na maaaring magdulot ng karagdagang pagbaha at pagguho ng lupa. Gumagamit na ang MMDA ng makabagong L-shaped flood barrier bilang bahagi ng pinalakas nitong flood protection at mitigation measures sa Metro Manila. Naglatag ang MMDA ng mga L-shaped flood barrier sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo upang harangin ang tubig ulan na nagmumula sa mataas na bahagi ng kampo at pigilan itong umabot sa EDSA lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Ang L-shaped flood barrier ay isang teknolohiyang mula sa Japan. Bilang bahagi ng implementasyon nito, nagsagawa rin ang mga Japanese experts ng pagsasanay para sa mga tauhan ng MMDA upang matiyak ang wastong pag-install, tamang paggamit at regular na pagpapanatili ng mga flood barrier. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng flood mitigation efforts upang mabawasan ang epekto ng matinding pag-ulan at maprotektahan ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila laban sa pagbaha.
1: Express Balita.
2: Muli pong lumitaw ang lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija matapos ang pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam nitong Linggo, July 12. Dahil sa mababang water level, muling nasilayan ang ilang bahagi ng dating bayan na matagal nang nakalubog sa ilalim ng dam. Sinadyang palubugin ng pamahalaan ng lumang Pantabangan noong dekada 70 upang bigyang daan ang pagtatayo ng Pantabangan Dam na itinuturing na isa sa pinakamalaking dam sa Asia. Bago ito'y sinagawa, inilipat ang mga residente sa mas mataas na lugar na siyang nagsisilbing bagong bayan ng Pantabangan hanggang sa kasalukuyan.
1: Express Balita.
2: Samantala, inilunsad sa Quezon City ang kauna-unahang West Philippine Sea Fisher Folk Monument kasabayan ng paggulita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award Pabor sa Pilipinas. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang programa kasama sina Akbayan Representative Chel Jokno, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at mga leader ng mangingisda mula Zambales at Bataan. Likha ng artist na si Gary Santiago Rojas ang monumento at ay alay ito sa mga Pilipinong mangingisda na patuloy na ipinaglalaban at pinangangalagaan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Layunin po ng monumento na kilalanin ang katatagan at mahalagang papel ng mga mangingisdang Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya at yamang dagat ng bansa.
1: Express Balita.
0: Balita sa international. Oras katropa, alas 6:31 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ganato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinobermin din ato ang vision. Inam ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
0: Mukabat sa kapin 1.7 million ka mga residente ang gipabakwit human sa paglandfall sa bagyong Bavi sa Sijing, China. Ipagawas sa mga otoridad sa China ang alerto sa eastern China sa wala pa maabot ang bagyo tungod sa kusog na hangin nga miabot sa 144 km per hour. Gipatuman sa ang orange typhoon alert, ang kaduhang pinakataas nga level sa ilang warning system. Gikansila usab ang ubang flights, mga biyahe sa tren tungod sa epekto sa bagyo, o ang klase sa mga eskwelahan o serbisyo sa mga ferry aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Nagdala usab ang bagyong Bavi o kusog nga hangin o pag-ulan sa habagatang bahin sa nasod Japan o Taiwan.
1: Express Balita sa Bunta.
0: Oras mga katropa, alas 6:32.
1: Balitang sports.
0: Detalye sa balitang sports sa Tognato Katropa sa Turbo. Ang turbo, dili lamang siya pang kama, kundi pang sports pa. Aron nga mas malipay si Mrs., mag-turbo si Mister. Mapalitan sa mga parmasya at butika, nationwide.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Katropa, nakibawi ang Blackwater Bossing, batok sa Rain or Shine ni Lasto Painters. Human nilang ipildi, kini sa score nga 131-108. Sa ilang pagbukas sa kampanya sa PBA Season 50 Governor's Cup. Ang kadaugan maoy gitanaong panimalos sa Blackwater human sa ilang kapildian batok sa Rain or Shine sa miaging conference. Nanguna sa Blackwater ang ilang bagong import nga si Kendrill Barkley. Nga doon ay impresibong debut og dakong kaayong kontribusyon sa opensiba sa koponan. Sukad sa unang bahin sa duwa, kontrolado sa Bossing ang tempo og padayon panilang ipadako ang ilang kalamangan hangtod sa final buzzer. Tungod sa maong kadaugan, maayong pagsugod kini alang sa Blackwater sa ilang kampanya sa Governor's Cup. Samtang ang Rain or Shine, mangandam sa sunod nilang duwa aron makabawi sa ilang unang kapildihan sa torneo.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, mga katropa, alas 6:33 na sa buntag. O karon katropa, balita mo lang atong siren, ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, hatagin nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, aron nga mas malumoy ang kutis, magnusnus na katropa og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa, ang South Korean star nga si AU og si Lee Jong-suk buwag na. Kisa ning kabawan ni. Ato kading siren, pinagi sa to ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita. Good morning.
3: Yes, good morning mga maris. Ay, bangon na mga marites. Ay mga maris, mainit-init nga balita today. Kikompirma na ng buwag na ang South Korean singer nga actress nga si AU og ang actor nga si Lee Jong-suk. Maman sa apat katuig dilang relasyon. Kikompirma sa ilang mga agency ang tinuod nga natapos na ang ilang relasyon. Dugang usab mga maring sa duha ka mga agency nga nakadesisyon ang duruha nga mapabilin ang ilahang goda kulid. Ikasubo usab sa daghang mga fans ang ilang panagbuwag. Nga giila sa uban isip usa sa biggest breakup sa tuig. Char! Ora silang nagkaila ni atong 2012 sa isip co-host sa South Korean Music program sa Engik Hayo. Samtang gikapirma nila ang ilang relasyon sa katapusan tuig sa 2022. Ay, bagay ba sila dyan? Ay. Saya nga sa ilahang gining upat katuig, oy. Teka na sila siguro mga kanang kaagi. Anyway, mo totoo ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligwapa de Lemestesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon maako na ka. Nahangking salamat na, bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Oras katropa alasay sa 33 na sa buntag.
1: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Og mong katod naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 13, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkontabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa toa mga panglawas. Sangalan sa toang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kaya mong hawa, katropa mo sunod na ang Bullseye. At ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Tinhisa XFM Express Balita.
5: Kung maminaw ka sa SFM.
6: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Santo Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
13: Zafon Plus Coffin Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santo Plus Coffee Mixer jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Kala kumusta? May bunta kariniyo tanan. Mga katropa, welcome. Welcome mga galas tubag para kumunuban sa tulungan ng Bullseye. At law karon may galang Lunes, pizza 13 tay. Sa bulan may gala sa Hulyo 2026. Apit na, tunga-tunga na mga higala sa bulan sa Hulyo. July, August, September. Madungog na dayo na itong mga higala si Jose Marichan. Oh, parting paspasa, mga higala sa pagligid sa mga kining adlaw, mga igsoon. Waraga mo na giningon nga daw sa waay lang ba, no? Alas 7:05 na may galang tagda sa itong bagbarang kumunuman. Welcome dayon kamo may galang sa itong Lunes ng edisyon. Sangan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban, kinis katropang Arnel Cortez. Magkuyog ta, magahigala, hangtod ta, alas 10 ang dagnas bundag. Alas pagtunol ninyo, may gala sinagunang mga katikaran. Baga balita, isyo gisgutanan, din ikaw kakuigso na dunay dakong kalambigitan. Bullseye! Apan sa di pa, may gala sa pagginunson, hantong titas pagtunol sa itong may niton nga pagbanimbaya. Sa ito mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na sa itong mga katropas, 23 ka mga barangay ka naglangkom sa itong syudad sa Tagum. Kaninyong atanan may gala, good morning!
1: Good morning!
0: Mayong good morning, kaninyong tanan mga katropa. Sa itong mga kaigsunan, diha nga nanikay sikay sila dag sa tag sa may gala ka mga panimalay. Sila mga kusina, sila mga tindahan. Kung asa man mo may gala karong nga nakaplastar. Alam mo ayong pagpanikay sikay mga katropa.
1: Good morning!
0: Sa mga kaigsunan diri sa Davao del Norte, gikan na may gala sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning!
0: Di sa may gala sa Panabo City.
1: Good morning!
0: May buntag usap may gala sa mga taga Santo Tomas.
1: Good morning!
0: Taga Carmen, taga Braulio Duhali, taga Sawata, mga higala, taga New Corilla, Kapalong, Talaingod, og diri mga higala sa area sa Asuncion.
1: Good morning!
0: Mayang buntag sa ito mga kaigsunan. Diri sa lalawigan sa Davao de Oro. Diri mga igalas laat. Diri sa may nabun, mawab. O okay, diri sa may igalas na bunturan, Montivista, Mungkayo. Sulod ta may igala diri sa may Nubataan, Compostela. O okay, sa may Maragusan. O okay, diri ta may igalas kabaybayon ng bahin, ang Mako, Mabini, o Pantukan. Good morning.
1: Good morning.
0: Mayang buntag, ka rin yung tanan mga kaigsunan.
1: Good morning.
0: Kabisayan o Mindanao. Ito mga silingan, may galang probinsya, diri sa Bukidnon.
1: Good morning!
0: E porsyon diya may galang mabot sa itong signal. Mga porsyon usap diri sa Davao City, may galang nga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum. Mayong good morning, kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: At ito mga katropa diri sa areas Davao Oriental.
1: Good morning!
0: O diri may galang sa Agusan del Sur at ito mga silingan, may galang probinsya. Mayong buntag, kaninyong tanan sa mga katropa, usap natong anaminaw. Pinagi may galang sa itong mga online platform. Nabaga ka sa YouTube, nabaga ka sa Facebook, mga higala. Alam ba yung pagpanikay-sikay ni Muriog kita ng hinautang naakas maayong panglawas o panghuna-huna o ang rasyag panalangin manaa ka ni mo o panayon mga higalas pagpanginabuhi. At o santi bayaon, gini may galang ato mga katropa na naka-tune in na kiron. Sa mga kauban din at mga kaigsunan din ato mga Bisaya. Mayong buntag ka ninyo mga bay, mga Cebuano. Mga tawag ni mga taga Cebu, oh, mga katropa ni Ralph nga taga Danao. Oh. Mayong buntag ninyo tanan mga kaigsunan. Kumusta man ang ato ang panginabuhi karon, kumusta ang pagbalik kay Sikay dia? Naota nga okay pass all right ang atong mga paningkamot diha mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan, sa ato mga kasimanwa suking tagpalamat ita nga bagay longgo kag may longga bayad ayad nga agas inyo kabadamo nga salamat. Sa inyo way untag nga suporta kag magsubaybay sini aton nga pagpangalagad. Di mo kamo pagkanto subong halong-halong kamo mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito mga kaigso na mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin. Mga kakabsat at jay titibanger. Kumusta? Alas 7:08 na may galang atong oras samtang sa itong mga kaigso na di mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh syukran. Mayong buntag kaninyong tanan, mapiyamapita, mapipiyakan nulangon mga pagari.
1: Good morning!
0: Sa itong mga kaigso na di mga kainspirasyon. Mga kaigsunan nato diri mga dibabawon, mga atamanubo, mga manubo agusanon. Madadyaw na masemay, yung tiba mga suandat na minagundan sa ita programa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kanato naman mga kalumunan, mansa ka mandaya kamayo. Madayaw na timprano, madayaw na kamdag, madayaw na buntag kamayo ubus lumon. Salamatay gayon sa pagpaningag mayo adika natin program.
1: Bullseye! Good morning!
0: Sa ito mga kaigsunan, sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan, mga Tagalog. Magandang umaga Pilipinas, saan man kayo na roroon? Oh, saan man kayo, dyan lang kayo. Yun lang ang Tagalog natin, kunti lang, kunti. Maing buntag, ato na ning sugdan, may galaga, timbaya ning mga na-address YouTube kay ubay-ubay na nilistahan. Mag-check attendance ta, Ellen Chiong Son, Dias Dabao.
1: Good morning!
0: Maing buntag, Marina Dunio, good morning!
1: Good morning!
0: Wilma Disuyo, good morning, Dias Kuwait.
1: Good morning!
0: Og Shirley Liagas, Dias sa Taiwan, good morning!
1: Good morning!
0: Wilma Disuyo, na welcome na nato ni sa Aguanta Party List. Welcome, welcome, welcome, welcome! Pagpanimbaya gikan sa Aguanta Party List. Aguanta o surrender? Pili lang mo diha. Jocelyn Tipon, siya, good morning, boss. Boss po daan eh. Eufrasinia Babael, mayong bunta, good morning to all beloved listener around the world. Thank you. Salamat po, ma'am. Romy Shal, Katropang Arnel, and Aguanta Party List, good morning.
1: Good morning. Good
0: morning sa mga nag-aguanta diha. Marina Dunio, good morning, Sir Idol Canos. Apakaha, Uy, ginuo ko. Ayaw kay masuko na sa mundo. Di lang ta, anak. Sagdi lang na, no? Marina Dunio, good morning. Ayan Simbahon, good morning, dol. Yung buntag sa diha. Joby Ostos Armodia, good morning from San Prans, Agusan del Sur.
1: Good morning!
0: Koreanong Hilason, morning. Kaagwanta nga nung anima ng Pilipinas. Tama dyan yung gisulti ni Lee Kuan Yew. Ngang Pilipinas bagsak na wala pa na presidente si Marcos Sr. Tungod sa konstitusyon, gikopya sa Amerika. Actually, may problema itong... Mayo man kaya itong balaod, bay? Mayo kaya itong balaod? Ang mga balaod na to, dagan kaayo. Pagpatuman lang ani, mga kaigsunan, unya kanila yung naatay double standard ba? Rasa nang sa gobyerno karon. Kung pananglitan kamoy naka... Kamoy nakaposisyon ang inyong mga kaalyado, adyo'y mga kaso. No? Pero kanto mga kontra, mga higalas, gobyerno. Nagsapaw-sapaw ng kaso, mga igsun, nga priso na in town. Pero pag kaalyado ganil, labi nag-iagaw. Wala, eh. Mingaw pas na nikop, mga igalang kaso. Ang kaso na yun, trangkaso.
2: Ayaw!
0: Maurang yun na, mga katropa. Alas 7:11, ang dagna sa dobag, managuban-uban. Gabi po din katawahan, di maputol. Si Giselle Lusarito, good morning. Timbaya na ako sa Mama Undoy. Nga nagkambots, basakan. Pakusgin ang radyo, hindi na makadugog ron. Nadia sa May Prok 7, Kabakungan, Nabunturan, Dabao, Di Oro, Maing Buntag. Giselle May Vignon, Maing Buntag. No? Although di na ako basabda ng uban niyang gichat dire, pero sige lang. Johnny Sinday, Maing Buntag. Abel Manlangit, Maing Morning. Si Ayan Simbahon, idol na adik na si Tatay Pabian sa Santon Coffee. O, di pinakanindot.
1: Thank you!
0: Sa maadik ka itong kape nga makadaot si mong kutokoto ka ng Santon nga nindot na nagayaway. Tambal maguda. Kape na tambal pa. Robert Atay, present ko, boss. Salamat kayo sa pag-tsika-tindan siya.
1: Good morning!
0: Hinumdumin ninyo nga apil sa itong pag-agwanta, attendance sa itong agwanta partners, ang attendance, yun ha? Prince Jonas Iniego, dia sa may Cavite, good morning. Crisostomo Galvez, namina o koron ni mo, sir. Mayong buntag ni mo dia, Crisostomo Galvez.
1: Good morning!
0: Romulo Tampos, Sir Arnel, Aguanta Party List, Lapu-Lapu City Chapter. Yatay na. Nana de chapter niya itong Aguanta Party List. Joselito Sumaliling, mayong buntag, Sir Arnel. Kumusta ang panahon, Dias Tagom, diri sa Palawan, maulan. Medyo, kuan diri, kining alum-um. Sumitawagan na gloomy weather. Wala pa init, no? Asay ulan. No? Si Super Mario, iyang gitimbaya si Raimundo. No? Raimundo, tig-ik na, trolls, krabaka. May buntag. Si Kotsko, Idol Arnel, mayad masulom inyo alan. Sumilaw, Bukidnon. Good morning.
1: Good morning.
0: Alfredo Hicali, Marina Dunio, nag-gisi. Present ko pod mi diritanan OFW Sydney Australia chapter sa Aguanta Party List.
2: Ayaw!
0: No? Mudaog ka ng Aguanta Party List may galag tinudon.
2: Pinawa!
0: May pagmagpuyo ta. Dito Facebook ay pwede daghana naman dire. Si Touch Joseph Angel Aguanta Party List Kuwait chapter. Kumusta ang agwanta na to diha, no? Diha mo'y pinakangilngig na agwanta kay magwanta kay paminaw ng buto mga higalas bomba. Mga butos missile diha. No, Joel Adlaon Batinggal, maing buntag. Naminaw mi, no? Maing buntag diha. Orlan Perez from Mako, maing buntag.
1: Good morning!
0: Si Touch Angel, no? Agwanta partilis, agwanta partilis, agwanta ragyod taaron nga makalingkawas ratapuhon.
1: Good morning!
0: Si John Diampon, kalas-kalas ragkwarta ng anang impeachment. Wa may resulta, politika ra gyud ang tirada, buhay pa to si Senador Miriam Defensor Santiago, impas gyud. Jasmine Alapag, mayong buntag diya sa may good morning daw sa Alapag family, may buntag diya. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Sanggalaka Edward Lara sa Panabo.
1: Good morning.
0: Rizzy Moore Dan Follow sir sa Aguanta Bartiles, matsalam, salamat kayo.
1: Good morning.
0: Si Park Jin Lee, mayong buntag, morning ka Aguanta. Si Larry Gadon, world class daw ang atong health system. Kahit tungod kita daw ang pinaka supplier og nurse sa tibuok kalibutan. Apektahan na sayang ka sayang kabubo. Oh, ingon si Rizzy Moore nga, ano, bantayan yung Rizzy Moore nga, late ka sir, wako na late, ay naligo lang ko.
2: Ayaw!
0: Ellen Malasarte, Cho, may bunda pa, shout out kang Geraldine Pantin, nga naa sa Finland, Bella Rosendo, nga nag-duty diya sa Ikulan Terminal, Davao City, o kang QT Exentos nga taga-Tagum. Amping tanan, salamat.
1: Good morning!
0: Robert Camiging, mayong buntag Boss Arnel, og sa Aguanta Party List, salamat, good morning.
1: Good morning!
0: John Jampon.
1: Good morning!
0: Inocencio de Twin, good AM Kuya Arns, good news Kuya, wala na'y baha, ipadakop Manila ang kinaiyahan, wala na gyud, tunaw ang flood control. Sala na po ng digong, anong galunop? Ana gyud na. JC Hunyo, no, mayong buntag patimbaya sa akong mama Liling og Papa Lito dres Balam New Balamban, may buntag. No, sa Hunyo family dias New Balamban.
1: Good morning.
0: Si Louie Riponte from Pulumulok, Randy Santisas listening.
1: Good morning.
0: Ismaila Sabillano Asuncion, may buntag sa Tagamawab.
1: Good morning.
0: Si Eugene Uyangurin, mayong buntag. Diretso pikas na po cellphone, daghanag na natong mga cellphone mga igala si Junil Silat Silagan. Aguanta rataan ni Hulatra Kostag 20. Sus, mulaong pa mo, ana. May pag nanginhas o taob. Kuha pa ka mga galag mga banisil. Oh, banisil pa yun. Julian Masadlan, maing buntag from Santo Tomas, Davao del Norte. Genesis Bainio, maing buntag from Garcia Hernandez, Bohol.
1: Good morning!
0: Maylin Buktokwanon, Agad Apari. Morning, sir. Pirmi good be, naminaw ni mo sa radyo lang para mahimo po na ko akong trabaho sa balay. Mo na yung pinaka the best. Para mahimo ni mong trabaho sa balay, radyo ka kay mo na inindot sa radyo eh. Sag-asa ka o sa imong gihimo mga igal, makakuri-kuri ka diha. Marludano.
1: Good morning.
0: Si Rich Jobert Barbarona, may buntag from Hong Kong, membro gyapon ni sa Aguanta Party List diya sa Hong Kong chapter. No, si Nudge Kusner, good morning. June, kisama mo ni. Madayo na timprano, Sir Arnel, here in Baganga, Davao Oriental. Good morning, Lumon.
1: Good morning.
0: Joseph Almon Redfield, may buntag from Kidapawan City, Cotabato Province.
1: Good morning.
0: Ang pingo diya, Cotabato, grabing taong mga lunop, may gala diya. Si Michael Mingay Hakusalim, gikan des Gihulgan. Basak Gihulgan City, mayong buntag. Dodge Malon, from Sambuanga, Sibugay.
1: Good morning!
0: Erlen Herbosa, good morning. JP Palabrica, og si Leopoldo Sapra Pardilio.
1: Good morning!
0: Og iadog itimbaya, si Darlene Joy, og si Denver, katropa, paliog kog pamukaw. Uy, murag trabaho, panakuran mo pukaw nila. Naghana na gawin trabaho din eh. Kuhita na lang na diya, kuhita. Oh. JC Losarito, good morning. Kadroba Karel, Proxete, Kabakungan, Bunturan, Davao de Oro. Maying buntag, Robert Materna. Gikan diya, sumahaman ni Dapit, no? Kay si Robert Materna. Eric Concepcion, Marvin Puentes, maying buntag, good morning. Julia Ann Masadla, Anan Masadlan. Timbaya na yata na ko, no? Ang tanan. Rolly Racho, mayong buntag. Joji Espina from Cebu.
1: Good morning!
0: Ramilo Castro Mayor, diya sa may Pagadian, Aguanta Party List, Pagadian Chapter. No? Merlita Argelies, membro gyapo sa Aguanta. Perolin Sumanday from Malita, Davao Occidental, membro gyapo sa Aguanta Party List. No? Si Rodrigo Gripo. Oh, good morning, sir. Pa-shout out ni Pikot nga kusog mo ripak og udong. Nay tirada dia kot. Mo ripak Ripakers Canton Hilom kay Mingaw sa imo, sir. Salamat pagbasa. Ang Ginoo magpanalangin nimo sa tanang panahon. Salamat kayo. Ana Dela Torre. No, asa mo nga chapter sa Aguanta Party List? Sige kay alas 7:18 na paspasa sa oras ay. Ang Ginoo ta sa unan may gala Lunes meron. Dali pwede may gala nga di ta magampo. Magampo sa ta magkaigsunan sa tuag pagpanagubanuban. Gumikan kay kuni may gala ato ang dang panan sa kanunaing panahon. No, ang labaw ang makagagahom. Leopoldo Boss Deris Biringan City. Pangundamay. Ano man ang Biringan gatong misteryoso nga dakbayan? Dipuyan sa mga inkantadya. Taga-Biringan din si Leopoldo. Kuya, wago, i-regards kong Hagorn. Alas 7:19 na, Baygalan Tagnas Morning. Taga Cebu ko idol, si Roberto Baterna. Kuha na to ni, milestone follower na to ni. No, membro ni sa Aguanta Party List, Baygalan, Cebu Chapter. Si Jeffrey Bialango, good morning, doll. Watching from Madala, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw, Minimog, Paminaw, kami ni Tito Ladion o OG Ricafort. Salamat kayo sa pagbasa. Salamat po. Gracias. Jovita Sinisa, maing buntag. Morning diha. Nandirita karon may galas itong pag-ampos bulsay. Aron kita may gala mabuligan sa itong pagpanginabuhi. Karon may galang adlaw, karong simanahan.

0: Uban Sika Tropan Arnel Cortez Pusay
1: Inom dami mga katropa Ngang dautan mo sana ininikatilingban Gubitan kay mga tao nga dunay mahimo nga maayo Nang iyugpos lamang
2: Pusay! Pusay!
1: Sa mga usapay galang kumusta og maing buntag kaninyong tanan Mga katropa, mga kaagwanta Hinumdumi kanunay nga hindi kaagwanta, di kaantog langit
3: Aya!
1: Diba? Muna ginaingon sa una may gala, may buntag ni Mudiakol, Eman Moreno, nga ang dili mag-antos, di masantos. Niato akay, pag may kang santos manggol, kasagaran, katuloy ko reho na huna. Dito sa agwanta. Ang dili kabalo mo, agwanta. Di yun nakaantog langit. Dabaw na ng mga naa sa hayahay partilis. Katong sigig pangawat. Katong sigig mga igalag pangawkaw sa pundos sa gobyerno. Mo na ginaingon nga og maguna-una na sa langit may gala mo ingon jud ko Lord bakit naman magkundinar na lang ko si Yuta kaysa makauban ako ng mga dahilan nga nung naglisod ta kunya mo pa'y mag number 4 pag sugat sa langit may uy may kay nakasaka ka musugot ka mo pero di ba guna to na trabaho ba o di man na to ang mga igalag ginuoray paigo ana Og kinsa iyang pamitbiton dito basta kita magpadayon lang sa pagagwanta. No, ngayon ang na bitaw unsay pamaagi aron nga mamihimong miyembro sa agwanta party list. Basta gaagwanta ka. No? Alfredo Hicali agwanta party list Australia chapter.
4: Good morning.
1: Maing buntag di basta-basta ni. Basta gaagwanta ka, miyembro na kadaan sa agwanta party list mga higala. Og wa kay giagwantahan di ha, pero kita mga higala in one way or another do na tay mga butang giagwantahan. Sa matag-adlaw sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Busa, kung sa man ang imong giagwantahan, di ha, kanang mga giagwantahan imong mga butang pananglitan, imong asawa, imong bana. Di ba na pwede mahigala mo yung di na ako magagwanta, di surrender na ko. No? Dili, ayaw nag-surrender eh. Ipadayo na. Pero kanang mga, kuan, no? Kanang mga utang. No? Mangandoy yung tapuhon, di na ta magagwantaan na supuhon, di na ta mangutang. Oh, maying buntag Marso 2, maying buntag kay nangapili si Sir karon. Oh, good morning Rodney Talisayan, Mandawi City. Agwanta Party List Mandawi Chapter. Maying buntag ya. Sofia Fernandez, Josepina Tapakal, Bimboy Pabalate, maying buntag. Og si Jocelyn Tipon, si Iman Moreno. No, good morning call. Agwanta uban sa pag-ampo ana. Para nindot ang pag-agwanta. Ubanan sa pag-ampo. Pero na yung mga butang nga sigag agwanta may galang nga dapat di man nato agwantahan. Para sa ning agwanta tag mga leader, mga igalang mga kawatan. No? It should be a short-term agwanta. Dili pwede nga long-term agwanta na yung aning anong sunod panahon, 2028, nga nung mag-agwanta man mo anang pabilin pa mo ng mga kawatan, ay na magbutar anang kawatan. Ha? Diba? Kana mga agwanta na to, kana mga giagwantahan na to nga tinuyo, muna di maayo. Pero kanang mga giagwantahan na itong mga igala, kaning kapitos, naamang yun eh, no? Murang giniingon nila mga igala nga kaluhan na kuno nis kinabuhi, may. No? So, kana. Pero kanang giagwantahan na ito nga, anong nagagwanta man tag mayor nga di kamao, gobernador nga di kamao, no? Anong agwanta man taan ng presidente nga, alam mo na, no? Oh, next time around, hindi na ito mag-agwanta, no? O, kuan na ito? Mubutar na tagtama.
2: Bullseye!
1: 727 na may galang dagnas buntag. Correct yung kadol. Rodney Talisayan, no, yung buntag. Salomated Mars, no? Membro sa Agwanta, England chapter. Ah, kuyawas Agwanta ba yun? Anay England chapter?
3: Ay, yeah!
1: Di na yun basta-basta ng Agwanta party list may galang worldwide. Josephine Pero Vicente de la Rama, agwanta ta sa mga kongresman nga buaya. Agwanta na, tinuyuan na to ng agwantahan na. Pero, kana mga tinuyuan na to kapag agwanta, pohon-pohon, di na to dapat magagwanta na. Oh, muna ay ginaingon mga igala nga, nakat-o naman ta, di na ta muusap. Kay, laibog kayo, karoon na ta nakarealize niya. Pagkasun, baliko nagyapo na to, muna ay di maayo. Glenn Ongoria, may buntag, musulod ko sa Agwanta Party List Pads. Oh, salamat kayo, Glenn. Sulod lang, abli man na kanunay. Oh, Dodong Alforki Ogdamin, ang himoon nga mapamiro ko

0: mamimbro ko sa Aguanta Partilis, buhaton lang ang paglahutay. O, mao na siya. Ayaw surrender kay para munay sa tong team song sa kuan. Ayaw surrender, aguanta lang. Oh, aguanta higala. Ayaw surrender, aguanta lang.
1: Ayaw.
0: Oh, alas 7:28 na bigalan tag na sa morning. Welcome. Maing buntag diha. Marcelo Talahawa, maing buntag. Welcome from Glan, Sarangani Province. Uy, kumusta mo diha sa Glan? Kumusta man to inyong Vice Mayor nga? Imbis kay inyo ba tong Vice Mayor kato nag-post nga open ako nung sabong pero murag ibawi diha niya. Kausa man to siya? Mapay giuna-una ng sabong ng liki na ng mga yuta mga galas Glan. Has kang agwantahan nga nung ni Inter. Oh. Aguanta higala, ayaw surrender, aguanta lang. 7:29. Buwan na itong team song ha. Aguant, padayon higala, ayaw surrender, aguanta lang. Ay nako. Para saan ni si Ralph, nagadanaw man eh. Nga nung ni Anhig Tagom, kaya hindi ko na siya mag-ujit eh. Di aguanta. Oh. Gimingaw na ni siya. Oh. O, oh, ito si Mahimo. Oh, aguanta. Ella Vlogs, good morning. Sa tanan nga naglanog-lanog program. Diri ako sa kusina. Bahala mabati sa... bahala mabati sa ako. Watching from... sani? Bahala siguro mabati siyang amo. Oh, di ba ba kasabot na to? No? Kaya in-check mo na sila. Oh. Ni hao. Oh. Ni hao, way pamahaw. Aguanta, way pamahaw.
1: Ayaw!
0: Ay, Marina Donio, og mawala na ang ulos kadautan. Wala na pod ang mga sanga. Tinuod ka na si Bungbong. Samang Bungbong nga ba? Nang may nagdala ko ng tigaw aning Pilipinas. Ninot ba dahi kagtingog, sir? Gamay. Hmm. Aguanta ta kay dawat man ta sa eleksyon. Wa man tayo mahimo. Oh, so, ayun na mong dawat, sunod. Oh. Muna ginaingon ako, may galang. Pamimbro na mo sa aguanta. Maguanta ba ninyo? Nga di mo mudawat pohon? Ay, kano be? Eh? Namin mo ingon nga, dawat lang tao eh. Dawat lang tao niya. Lahilay ato butaran. Unya pagbutar kay, uy, nitutok mangong watcher na ko. Napugos na sagog butar. Mas mayog itong di ka mo dawat kay... Huwag mang kamangay gala, di kagok doon si mong konsensya. Anyway, alas 7:31 na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Inubanan, may gala sa mga report sa itong mga kaubanan na... Pabuhagay na sa dato karon mga higala, naguna mga katikaran, mga balita, isyug isgutanan. Din ikaw ka kuigsyon na doon akong kalambigitan. Unang topiko ta, paliog ko.
2: XFM Katropa.
0: Wala pa de, wala pa. Oh. Eh, kayo timbla sa tagwan siguro na ako ay, akong kape, oy. Nakakape naman kong Santon. Kini nga ito, bagba nagumanuban, of course, mga higala, hatod ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon ay mangustin. Aduna kini mga igalay malunggay, adunay kining chia seeds og turmeric mga kaigsunan. Duna bagyoy collagen og glutathione. Tanawa ni una nagsinaw may gala kong agtang, no? Ni hayag-hayag na pud baya ko sige na kong ininom may gala ning Santon Gold Coffee Mix. Di ba sad intawon ma, di ta sad intawon kabintahaan ba? Artista lagi pero sa radyo okay lang. Alas 7:32 ang Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na may gala sa nagunang butika sa inyong lugar. Ato na sugdan.
2: XFM Katropa.
0: Op, Aysa. Aysa, ay kanila lang. Op. Kana ko ipatingogon.
3: Ay!
0: Bakit tayo napunta sa laway?
3: I talk to my where the... Ay! Ay!
0: Mula ginaginayon ako, magpa-presscon mangunin sila. Pagkasawat ay sila isang tahon. Sabado? Wah! Kinikuan man eh, sa murang Sabado man nila nga preskon. Nahal sila kapihan, may gala matag Sabado. Unya, kaya baliktad naman yung vlog pa akong vlog, may gala. Tarungon tani kay basi ni mabutang spula ning babaw na. Sabanta sa Heraldic Code of the Philippines, mga igala. Ara, plaster na, mga katropa. Joy Fuentes, may buntag from California. Membro niya sa Aguanta Partilis, Gapon, California Chapter. Si Mincho Abuela Saiki. Uy, kuan eh? Mincho Abihuela Saiki. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Mus-mus. Buntag diya, no? Marcelo Talahawa may buntag si kisa man ni dito alabat. Sige. Ngano daw naabot mo Slaway? No? Wa bang po siguro yung congressman may galangan ni Saway? Kiniramang mga netizen raman. Grabe nimo kuan gyud sila bay kining balat sibuyas gyud sila no. Ang pangutan na po, nga naman po di man mo, kuan, di man mo conscious anang, di ba? Kay kami bitaw diri, basta na agad ay kas kamera, dapat conscious ka? Self-conscious ba? Di po hindi may galang nga nagkamuritsing ka di ha? Ako magsige kong tanaw sa kong dagway, kay tanawin yun ako, basi may galang, kuan ka ng, may mga buling atong naong, no? At least man lang may gala, bahalag di tayong anak ka, formado, at least presentable, no? Presentable ba? Mo na tong ginakuan pero nas, actually mga igala gi-interview pod si kuan ani gi-interview man si kinsa ni mga igala ning Santilmuha ni si Luistro no gi-interview siya mga igala gi-pangutana mga katropa kung apektado ba siya sa kanang gina ginaingnan siya mga igala nga nailaway ha siya nga dili na daw siya maapektuhan ana oh di na daw siya apektado ana bay. Ang nag-interview pag yun, kanta pag yung vlogger mga higala nga, vlogger ni BBM. Pagkangaway po angod mga bata, ah. Oh, pero ang nilaban niya mga higala, kini, oh.
3: Hi! Hi!
1: Hawa! Ayaw!
0: Grabe daw, nga no, naabot daw ito sa laway. Oh, sige daw ko, no. Panginaon doon na ito, ipadayo na ito. Sige, ante.
3: Hi!
4: Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse?
3: Hi!
4: Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person.
0: Tama man po.
4: At kapag medyo nag-inay...
0: Tama man po, sige-sige.
4: Or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling.
3: Hi!
4: Oh my God! That's a big lie.
5: Especially I talk to my where the
4: former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain.
0: Di na lagi dapat? Huwag yung may mga puangod ba?
4: Sipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin?
0: Una-una, ayaw ninyo ipakasala ng mga tao na naghisgot ng laway ang pakasadaan ninyo kisa tong kameraman dito sa Senado? Nga naman po nga gipokus man sa nga ito magkahigala sa laway? Pastilan dolor. Ay, sakay manimbayas ako. Si Jiho Albiti Gisoro, idol, mayong... Ay, si katawa bang? Si katawa ni may... idol, mayong buntag. Shout out team BM Bong Aala Cares. Mayong buntag ninyo diha, no? Sa team ni board member Bong Aala. Under gaya po ni sila sa Aguanta Party List.
6: Oh,
0: di ako na. Kanino sa itong team song, no? Agua.

0: Ay, nako. Kamu ni ha. Oh. Nga, nanulod anang, parin na sa, kamoy, ining sa prosecutor, ng panel. Unya, dapat, no, you should present yourself well, no? Di ka magka, di na lang kumukomment na actually, kaya na ako'y, di maayong comment na, di na lang ako, akuan na lang ni reserve na ako, di na lang ako ni on-air. Basta, no, di ko ganahan og tao nga maglaway. Tagi? Kasagaran ka na ka-istorya na ako nga, yan na lang, inginiyo na lang ako pag-istorya. Kasagaran ako, maka-istorya may gala nga, kanang in person ba, niya, matanaw na ako maglaway. Murag, kasagaran po personality, kinay pagkapahong-pahong mga gala. Sorry ah, ako na lang to. Please, Gab, strike it on the record, ayaw siya gikuan kay, Bakit daw tayo napuntas? Ano kang putuong? I mean, kasi katawa ba? Oh, nga naman mga higala po nga, nga nang ipangsipon man po mo? Parang yun ingnon nga, hagok yung kayo mga higala ang taga-prosecutor panel? Kung sa tanawang din ninyo ang taga-defense mga higala, gaduwa-duwa lang na? Hago man sa siguro na sila, mas hago kayo na mo depensa ka. Kaya kamo, mas daghan mo kayo kapasangil ba ya? No? Kinagag pasangil ninyo. Nya pagkahuman, alang-alang mo di mo mga hago kayo nga. No? Stress naman mo kayo. Hey, ang ila magyong gusto may gala, conviction. Wa sila nang kuan. Wa sila nang due process, di na mo. Isa ka na mga pari may gala rally-rally. Kaya kita katong pari may gala nga si Bong Sarabya. Nga nagbutang may gala siyang t-shirt og convict sa, convict daw, convict. Ano sila interesado sa proseso? Conviction yun ang gusto mga gala. Oh. Na pagkahuman may gala sa hearing, magpapriskon pa. Oh. Kaya ang ilaha lagi, they're appealing to people nga mausab ang inyong pananaw kang Sara tungod sa ilang kaso mga kaigsunan. Yung sa human ninyo na, naibagong survey karon may galas publiko sa Asia, no? Nitaas magay gala ang rating ni BBM. Nitaas. Gikan sa 15, nahimo na magay galang 27 pero negative lagi.
1: Ayaw!
0: Be? Kang Sara, wa man gyud mga higala matip, wa man gyud matibhangi. Upokso ni mo ni mga tao mga higala nga. Ha? Ang pananaw sa impeachment mga kaigsuonan, pamulitika. Sa kusaon pa nila ligid-ligid ha mga igsuon. Mayon sila nga ha? Kanang inyong idol, kanang idol ko no ninyo, Bibi Sara, no? Manghulga ko no kinabuhi. No? Di ba ka makaingo mamamatay tao kaya magkakita niya isa pa ang yang gi giingnan raman si BBM raman to silang Lisa og Martin ang pagkutan na patay na dahil na sila buhi pa man ka na mga panuhakan na
1: iluang
0: man na di na madawat mga igala ka na ginaingo niya conditional nga threat mga kaigsuunan no. Hinoon, no? Ilaha po na, abogado man po na sila mga higala, pero ako maingon, mga kaigsunan, as my opinion, not as dili legal opinion ha, kaya di man ta mga higala legal practitioner. No, dili ni legal opinion, broadcaster's opinion rin eh. O niya, citizen's opinion mga kaigsunan. No? Kini mga higalang, I think di man mag-constitute o crime kung nag-imagine lang kang imong ingon si Bipi Sara nga, na-imagine ko talaga na sani kining gilungguan ko nun yung ulo mga higala. Mag-constitute yan, nag-felony mga higala ng kanang imagination. Nga ang basihan mga higala sa kanang mga butanga, ang katumang action, no? Act or omission mga kaigsuunan. Pero karon naalang ka sa imagination. No? Naara ka sa imagination mga kaigsuunan. No? Kuan na dai na kanang mag-constitute na dai siya nag kuan mga higala, impeachable o kaha mga higala dapat gyud kang mapriso. Ni bang gay na mag-constitute og criminal liability? No? Kay imagine lang nimo nga kuan, bisa kun sa panakangilngig ng imong imagination, basta wa nimo buhata, nagpabilin na na imagination. No? Ang ilaraman mga higala, gihimo kunuhay nga kuan, ang ilang gihimo mga higala nga katarungan kay public official mangugkuno ka. No, public official ka, it's unbecoming for a public official. Okay, sabdo na to in context. Mabito nang gipangutan na to sa kalilong. Nakabalo ba ka unsay nahitabo prior atong panahon na nganong naka ingon si Sara ato nga, no? PI ninyong tanan, no? Bungbong, Lisa, og Martin. Ano nakalitok mang vice presidente ato? Tumikan sa kadaghang kabuang sa gihimo may galas iya. Lalay mang kagang pundo iagis dipid pero kuhaon na ni may galas mga hinampak kay kawaton. Ganahan bagong kaana mga kaigsuunan. Ya, nahimo ra ka karong aksesoris sa ilang kawat. Oh. Unya karon nga mo kontra na ka, ikaw na karoy dautan. No, ikaw na karoy nahimo may galang dautan. Karon ni pagawas ka sa imong kasuko. No, ni pagawas ka sa imong mga igalang kahigwaos diha. Ah, karon ikaw na sad-an. No? So, mo to mga kaigsuunan. Wa man lang wa focus na sila dito sa kuan. Wa na gisabot ang contest. Karong adlaw, mga kaigsuunan, ang isa sa witness yata. No, ug ako masayop apil si Attorney Zulaika Lopez. Ila ba itong gi-cite in contempt? No? Otro pud ni mga igala ni mga kongresista nga nang gi-cite in contempt, murag ga-enjoy lang sila maigala sila ginahimo kaniadto. Tinuod na eh. Mura ba og ilaha na maigala nga kapresyo lang nila mga kapresyo lang nila mag-igsoon. Tan-aw nila nga kani kay naglisod na ato na ning banatan. No? Grabe ni sila magakaigsoonan. Muna karon magpa check sa tabi kasi naglaway ni Miguel atong kilid. Ato sang i-check mga kaigsunan. Oh. Sa ilang mga press conference, sila rasay gadaig-daig silang kaugalingon mga kaigsunan. Ah, matod pa ni Jokno nga, bilib ko nung kayo siya may galakang dilima.
1: Janel.
0: Ha?
1: Janel.
0: Bilib ko nung kayo siyang dilima. O mong gabae, anak. Sila nag-grado-grado, silang kaugalingon, sila rasay nagdaig-daig silang kaugalingon. Pangutan-a siguro nun yung tao. Ay lang, pangutan-a ng inyong mga vlogger. Siyempre, bagutan na katong mga vlogger ni BBM, katong mga, para sa ito nila, Lovely Granada, katong may kailang mga tag-ask kayong mga suwang, may son. Ha? Nabaday na yung negative, isulti mga higala aning administrasyon karon. Kana, isa pa na siya may higala. Ito man ang hatagag pagtagad sa tubag pa nag-unoban 7:45 already. No, si Gijo, Sir Ignas Garin nga ang mga bata nga napatay sa Dingbak siya, tikalon kaayo si Garin. Ha?
2: Hey!
0: Apa? Merlinda Bonifaz, Merlando day, Merlinda yung hinoon, sorry. Irbo, Raman ang maglaway atorne. Unsa kahang klase sa Iro si Auntie Claire? Ha? Kuana ka ng chihuahua nga naupahag bulldog?
2: Ay!
0: Kunting isuga. Nag-imagine ko og dato ko, dato na di ay ko karon ingon si Joel Marasin. Dili lagi na maka. Ako, imagine na ko mga igala nga gisagpa na ko sa BBM. Eh, mupiyong ko imagine ko, pwede di ko dakpos pulis diri nya moingon may gala nga. Dakpong ka na mo kay imong gi-imagine nga imong gisagpa si BBM.
3: I talk to my where the
0: di ba? Paunsa na mag-constitute mga igala og offense? Paunsa na may igala mag-constitute og kuan? Wa man nimo buhata. No, mabawaw mga sampot ay. No, paunsa na mag-constitute mga igala criminal liability pananglitan? Kung tama andra ka sa imagination. No? Wala man ay kuan. Bisan pag imagine niya nimo diha may galag imong tamakan ng liog ni BBM mga igsoon na tama na gyud ka sa imagine. No? Wa gid ay kabatuoran mga higala, wa sad na sa realidad. Kay unang-una di magakaduol ana niya kay puno man siya og bodyguard mga igsoon. Ana ra na siya ka simple. Ya, yeah, karon nag-impeach sa tao mga higala gumikan sa imaginary nga sayop. For bida. Nagasto ta mga higala kwarta sa gobyerno 25 million kada adlaw sa impeachment mga kaigsoonan. Ang atong gitrial, ang atong gitaral unsay sala, nag-imagine ra. Kada kong binuang mga igala. Samtang nga mga tao in town, nag-ila-age naman kalisod. No? Samtang nga katawahan mga igala, ila-ilaro na taan ng 20 pesos per kilo nga bugas. Naba na yung ana. Sulay ko nagpalit na sa NFA, di ba yung nun baga? Pagpalag-in sa... Kapuya, agwanta ni mga tawahana. Eh. Pero sa akin naman, membro man ta mga igala sa agwanta partilis. So, wat tayo mahimo niya. Agwanta higala. No? Agwanta higala. Gab, atong music, be.
4: Ayaw surrender, aguanta lang.
0: Gani. Wala pa na, sumpay, wala na. Napa, oh, wala na. Sige, dirita, sunahan. 7:48, may gala. Toto, mga report sa itong mga kaubana, no? Napa, oh, sige, humana na kay in giving justice sa iyang, kuan, iyang pamahayag. Go!
1: Well, again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis.
0: Fake news ba din ang laway nga nakita man na sa mga tao? Takka. Ang pangutan na, ang ano man po maglaway, man po, anong, puro naman lang gipang laway na. Di ba di ka makapangutan na mga igala? Makatawa sa ka, ano, eh? Makatawa sa ka, ano, yan karoon, mga igala. Kisa naman po yung abogadong mo, human naman siligutan. Oh, human naman siligutan. Karoon. Uglayan na po yung laing abogado ninyo niya. Maugya pong plastad. Gipang sipon yun mo tanan. Unsa naman yung taon mo? Tumar siguro mo santon vitamin C. Di ba di ka makapangutan na, mga igala? Makakatawa ka, eh. Eh sila nga gamay ra man kay nang ilang point karon gamay ra kuno nang butang ano kana pay pansinon. Oh nganong kana pa kuno pansinon baga kay igsuonan. Kaya dapat daw naka-focus na dito sa ilang argumento kay ligon kuno kaayo. Sige, pangutan na ron. Ngano man pud mangutan na lang sad mi, no? Kenan man siyang maglaway, ma'am. No? Kenan pang sipunon man sa pananglitan karon masigun duha naman to matresirahan pa. Ikatulo ng abogado niya maglaway lang gyapon. Unsa naman mo diha? Pasigo, wa mo makapatandok. Ato siguro mo stanini original tandok eh para pang suyupon ng inyong mga... Hindi pang rabisa naman siguro tanga, may galag ni mga tawhana niyo eh. Makapangutan naman sa gana niya. Fake news dyan na nga. Kita man na sa TV. Niya, saan pa din na? Sana po ng digong. Sana po ng Duterte. Puro na lang mo. Puriya gaba ni mga tawana. 7:50. Ini oras sa tod kaninyo bagay gala sa Santon Vitamin C. Aron di kasi punon, aron di ka maglaway. Pag Santon Vitamin C higala. Ayaw kagwanta ng sakit nganong magwanta man tanan na may tambal. No, mag Santon Vitamin C ta baga kay igsunan kay para di na ta magagwanta ng atong mga balatian. Ang Santon Vitamin C adto na kini may galay kining alkaline base kini aron nya di mga igsuon. Muhapdos ang imong kuto-kuto. Oh, eh, di gani na, kuto-kutuho na to na mga igala ng mga sakit eh, para mga wa na. Nabitaw, ako ang mga katropa puryabuyag, no? Nindot ang epekto sa Santon Vitamin C. Makatestimonya gyud ko ana. Duha man akong ginainom. Usahay, kining premium D3 kung di masipyat. Pero karon makatultol na gyud ko nga akong imnon gyud, Santon Vitamin C o Santon Plus Gold. No, mo gina akong gina. Tagduha na kada inom nako. Sa iska adlaw, kaduha rapo kumainom. Di na kumainom gabi. Buntag raw niya, duha ka kapsula akong tibuon ako na. Nindot ang resulta niya, kusog imong gab, imong lahutay, di basta-basta. Sige, tinuod na. I-share na ko niya nga no. Oh. Felix Edvalina, nindot man kaayo ng timsong sa Aguanta Partilis Katropang Arnel. Why appeal na si Hoy diha? Hoy!
2: Hoy!
0: Oh. Sige mga katropa, ha? Kuan na mo, para di mo sipunon. Di mo mapariha ng mga kuan diha.
2: Hoy!
0: Anahan na mo si TV o niya mga sipunon mong dagko. Video-video o niya mga sipunon diha. Sige, bakit tayo napunta sa laway? In the first place, sila naman yung naglaway eh. Sige, 7:51 na mga katropa. Ang Santon Vitamin C, mapalit ka na sa Nagunang Butika sa inyong lugar nationwide.
3: XFM Katropa!
0: Napaisumpay gabwa na.
1: Attitude.
0: Ah, na pa.
1: Mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na na-build up noong nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin.
0: So, oh, nakaraang administrasyon na po. Ang siya naman taon taan niya. Pati laway. Laway na gisugda na itong istorya. Niabot na tayo sa nakaraang administrasyon. Pareha rin yung naratibo. Tana, no? Na, mukhang makaingon ka ba nga? We are trying to separate mga higala and we are trying not to think nga kining mga kongresmana ni mga higala o mga representative mga igsoon is under the blessing of Malacanang. We are trying not to think that, no? Atong ginapaningkamutan nga di ta maghuna-huna na mga higala. And we are convincing ourselves. Ako, I am convincing myself mga higala nga independent ni sila. Pero dili eh. No? Mo kuan gyapon ba? Tanawa daw. Garin, mumao na siyang clear.
2: Hoy! Hoy!
0: Nga, kini ko ng impeachment karon is trying to rectify unsay mga sayop daw sa nakaraang administrasyon. Ha? sa may labot sa nakaraang administrasyon kung naglaway mo diha? Iro ba to nakalabay nga administrasyon nga gipaak mo nang moy dahilan nga nangarabisan mo?
2: Ay!
0: Kada kong binuang.
1: Binuang.
0: Sige daw ka, padayon pa may unod siguro na.
1: Un, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig simula umaga hanggang hapon kasi bawal.
0: Grabe, gastuha sad ani nga impeachment mga higala, no? Niya magpa-priskon pa. After that ang gisgutan lang laway. Pagkabinu ang mga katropa eh. Ano siya naman yung tao ni nga nanimaho naman tang laway ani? Tama na lagap, nanimaho na tang laway.
3: XFM Katropa.
0: Moving forward. Alas 7:53 na mga higala, dagna sa tong dulumanon. Standby to dodge report sa itong mga kaubanan. Estrella Calis, magkatawagod ko anak niya, oy. Oh. Gina Mahinay, Legazpi Surya, kapoy nakaayo na sila diha, kanus aba na sila mahuman? Adugay pa kayo na. Mayroon kag mga siyam kabulan pa ng impeachment. Si Jairo Sintish, kadugayan anang impeachment, mapadulong na gina sa itats. Karon laway naman. Nagay makaigit diha, may gala madugay. Pasintabis mga nangaon na kadugay na kadugayan mga higala. Naagyoy maka kuan diha maka utot mga higala nga ay sagol mga residyo. Sa di madugay nga naman pong mura man mo gipang kulbaan. Nga abi ba nakog sangkap mo sa nan argumento. Nga naman mura gipang kulbaan. 7:54, may galantag na sinubag panagumanuban. Samtang! Yari, kani, mga maying buntag sa itong mga amigo diha, nga mga abogado, no, mga, itong mga classmate, no, classmate, no, huwag ka itong mga naasa panggamhanan, mga officials gobyerno na mina ron, maying buntag ninyong tanan.
3: Good morning!
0: Nakadungog naman mo mga igalas pong bendalo, no? Sometimes you have to bend the law.
4: Sometimes you have to bend the law.
0: Abi nimo mga higala kani karon giuyunan di ay sa mga kuan gyud ay no. Mao na ginaingon ako, I am trying to think. Mga higala nga sila Erwin walay labot sila BBM. Pero matingalan ko ba ngano pananglitan mga higala nga ang mga vlogger ni BBM kinsa anti Duterte mga kaigsuunan, no? Ilang karong gi-justify, ilang gi-justify, o ilang gi-explain mga higala nga to sa tao, nga matod pa, maayo ang bend the law.
4: Sometimes, you have to bend the law.
0: Ayaw, time sa? Matay ng kalakiha. Mangutana ko nukos mga niagi dihag iskwilag balaod. Ha? Maayo ba nga atong bahugon ikompromiso na to? Para unsa di ay nanggiingon mga igala nga Duralex Sidlix or kada Pislit Sidlit. Para unsa di ay na mga igala ginaingon nga the law may be harsh but it is the law. Kung ato raman di ay i-bend. No? Ingon pa mga higala aning vlogger ni BBM nga kanhing trabahante sa hotel tighipos og habol. Nga the law is bending towards justice. No. The law is towards justice. No need to bend. Dili na kinahanglan pang bahugon, gumikan kay, the end of the law is justice. Ang tumoy sa balaod, mga igala, justisya. Mauganing na ibalaod, mga kaigsunan, because we need to give to each other what is due. Muna justisya, mga kaigsunan. You don't need to bend that. Ngano man, no? Mao na tumoy mga higala, mao na end. Mao na tumong nganong naibalaod. No? So that justice may prevail. No, ang hustisya mo patigbabaw mga kaigsuonan. You don't need to bend that law, mga kaigsuon. Because law per se is geared towards justice and common good. No? Matay kapuya iskwila ani mga igala. I don't know. If you accept that, pero makaingon ko mga igala, matay kapuya ani mahal tuition sa law school bay.
4: Ayaw!
0: Tinuod lang, mahal tuition sa law school, dili may Ako mga igsoon, makaingon ko, napamangkos unang ang-ang, pero kabalo ka, lami i-surrender eh. Makaingon ko, may gala nga, nga nung in the first place, ni appeal man ko ano eh. Di ba nilalim ning, kuana ni, di ba nilalim ning trabaho, ano, tinood eh. Mabito na mga igala nga, ang abogado expected of them, o from them mga igala, to act in accordance with the law ngayong gitunan, mga kaigsoonan, and with the understanding nga dili mga igala, pahong-pahong nga sinabot. No? Gumikan kay, the presumption is that, dili lalim abogado mga igsoon. And somehow makaingon ka nga, ano, mga namin mga abogado, lagi katropang Arnel karon nga mga bobo! Ayaw! Tungos politika man, no? Tungos politika, kay makabulok mga igala pag dapig ka politika lang. No? Muna ako, I am trying to hit the balance, no? Anong litan mga igala na ay mga kakulangon, na mga sa pikas mga isang ila, sa ilasara, no? Kinahanglan mga igala nga atusan ng kuanon, no? Atusan ng mga igala sa wayon. Dili magkaingon nga kanang blind obedience or kanang kuan. Mubarog ka sa taba, mga kaigsuunan. O wala nagpasabot nga commercial na data, no? 7:59 naman day. Oh, sinyasan ako dere magtimpla sa kog kape. Ato ning tan-aon unya taon-taon mga igala gumikan kay. Ha, di gyud ko musugot mga kaigsuunan. Ngano man, dili lalim mga igala mag-eskwela, no? Unya mo ingnon ra ka mga igala og pwedeng ma-bend ang balaod mga igala, it will bend towards justice. No need to bend. Nga paingon mga igala sa hustisya. Ngano man, the end of the law or the end of the law per se is justice mo ni tumong. Ngano na ibalaod mga igala? Explain. And if imo ra gyud nang ipasiatab ng imong accent, ma'am. It doesn't mean that you have accent or American accent, British accent or African accent. It doesn't mean that you have accent sa imong language. It does not necessarily follows ngang imong ginaingon tama. Ug wa na pasabot gumikan kay sikat ka nga pagka-vlogger o kinsa kang hinampaka ka. Nga imo nang i-impose ang imong opinion on those matters nga kinahanglan og eksperto mga higala sa iskutanan. Di ba? We can state our opinion mga higala but not necessarily nga mga tao. Tama ni ako ah. Ako ang mga higala, may opinion. I don't know, parehat ang opinion. Pero para na ako, you don't have to bend the law. Nga naman, based on my readings. Oh, that's not what I think but that's what I read. No? Hindi na kinahanglan pang i-bend ang balaod. Nga naman, ang balaod mismo, ang iyang tumong mga higala, mao ang hustisya. Onto palas 8 buntag katropa, balik tahu man lamang nini, kadyot lang yun.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahi si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3